0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: Alright, Igniters, oras po sa ating studio, alas 2:04 ng hapon. So, muli mga kaibigan, muli nating mapakinggan ang isang programa na magbibigay naman ng inspirasyon sa bawat isa sa atin, ang programang The Late Harvest Igniters to our good friend Brother Jerry from Negros Occidental. So, it's good to have Brother Jerry as he continue Igniters, no, to encourage us to draw near to God, Igniters. So okay, so by listening God's word, Igniters, we can have a faith, Igniters, no? We can have a faith. So now, Igniters, Brother Jerry is now on your ear, Igniters, as he has said, okay. Brother Jerry, magandang hapon po, Brother Jerry, kumusta?
2: Okay, hello everyone, and to all Igniters family na naka-tune in ngayon dito sa Ignite Radio Broadcast.
1: Yes, Brother Jerry.
2: Maraming salamat po sa inyong lahat. At welcome naman po kayo sa aking program, The Late Harvest, tuwing Lunes po. This is your Brother Jerry from Kamingawan, Charles O'Brien's, Kabangkalan City, Negros Occidental, Philippines. So, pasalamat po tayo sa ating Panginoon na tayo'y binigyan niya ng karagdagang buhay upang tayo ay makapaghatid sa inyo ng magandang balita mura po kay Kristo. At salamat po sa lahat ng mga kapatid natin dyan na patuloy na sumusubaybay at hindi nagsasawa upang pakinggan ang mga aral ni Kristo. Nang sa ganun ay ito po ay magbibigay sa atin ng lakas ng pananampalataya sa ating butihin ng Diyos. Okay, so bago tayo magpapatuloy sa ating pangangaral sa salita ng ating Panginoong Diyos, ay kailangan po natin magpapasalamat sa mga panauhin na bumubuo po sa ating program, Ignite Radio Broadcast. Salamat po sa kay Brother Kirk Punky from Sorry Church of Christ, at salamat po sa host dito po sa Ignite Radio Broadcast po, walang iba po si Brother Arcelia, Elizar Arcelia. Okay, so salamat po sa inyo, Brother. At ito ay muli naman tayo makapag lingkod sa Panginoon upang ipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo. At sa mga kapatid natin dyan, mga kaibigan at mga sumusubaybay sa aking program The Late Harvest, sunawa po yung Diyos ay magbibigay sa inyo ng lakas at karagdagang buhay. Nang sa ganun ay magawa pa natin yung mga bagay na pwede nating gawin upang tayo po ay siguradong makapasok sa kaharian ng langit. Okay, at dumako na po tayo ngayon, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, sa ating tatalakayin. At ang teksto po, makikita po natin doon po sa 1 Timothy rather, chapter 1, verse 6. At basahin natin doon po sa 12. Ganito po ang nakasulat. Sabi niya, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya, manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. So, ito po ay isang sulat ni Apostol Pablo, no? Kung inyong mapag-aralan. Ito'y sulat ni Apostol Pablo para po sa isang batang mangangaral. Walang iba po ay si Timoteo, di ba? Na sinabi niya na we need to fight the good fight of faith. So, bilang isang Kristiyano, diba? Bilang buhay na Kristiyano, ito po ay isang tinatawag na spiritual battle. Ang pagiging Kristiyano, mga minamahal kong kapatid, ito po ay pakikibaka mula po sa spiritual na buhay. At tayo po ay pinag-utusan ng Panginoong Diyos sa pamagitan po ni Apostol Pablo na kailangan nating makikibaka sa mabuting pakikibaka. Sabi niya dito, we are commanded not only to fight but to win the fight of faith. So, hindi lang po tayo inutusan ng Panginoon na kailangan nating makikibaka sa ating pananampalataya. Ang kailangan dito ay kailangan nating ipanalo ang ating laban. Diba? So, kailangan nating ipanalo. Lahat po ng mga tao dito po sa mundo, diba? Nakikibaka sila doon po sa kanilang mga laban sa buhay. Ang kanila pong hangarin upang maipanalo. Kahit na po mga atleta kung bakit sila nakikipaglaban. Okay? So, ang kanila pong hangarin na kailangang ipanalo ang laban sa buhay. Ganon din tayo mga Kristiyano, mga minamahal kong kapatid. So, ang sabi, many begin, some struggle in other fall away. So, marami po ang nag-uumpisa. No? Nag-uumpisa at yung iba ay nagkaroon ng struggle sa buhay at ang iba po ay nawala, mahal kong kapatid, kay Kristo. Diba? But the Bible teaches that victory is possible for those who follow God's instruction. So, mananalo lang tayo sa laban na ito at makakamit natin ang tagumpay sa buhay kung tayo ay susunod, di ba? At ating susundin kung ano po ang instruction na ibinigay ng Diyos. So, ibig sabihin, makakamit natin ang tagumpay sa buhay kung ating susundin at ating gaganapin kung ano ang itinuturo ng Diyos sa atin, mahal kong kapatid kay Kristo. So, winning the fight of faith is not based on human strength. So, anong sabi? Ang kapanalunan sa pagpakibaka sa pananampalataya, hindi ito nakadipindi o hindi ito nakabase kung gaano tayo kalakas sa ating pagkatao. Hindi ito human strength, hindi ito lakas na pagkatao, ito yung tinatawag na spiritual strength. And then, but on faithfulness, obedience, and dependence on God. Diba? So, mananalo tayo, hindi nakadepende kung gaano ka kalakas, gaano kalaki yung katawan mo, diba? Gaano ka kaiksi, o gaano ka kamaliksi, gaano ka kabilis, kumilos. Hindi yon ang batayan upang maipanalo mo ang iyong laban sa buhay, lalo na sa spiritual na laban. But ang kailangan nito, mahal kong kapatid kay Kristo, yung pagiging tapat hanggang sa huli. Pagiging tapat mo sa Diyos, pagiging tapat sa iglesia, at sa kung gaano mo sinunod, di ba, ang mga utos ng Diyos, at kung paano po kayo, di ba, nananalig sa Diyos. Kung naging dependence tayo sa Diyos, mahal kong kapatid kay Kristo. Kasi alam naman po natin na kung wala ang Diyos sa ating buhay, wala tayong magagawa. Diba? Sapagkat bagay ang Diyos ay nasa lahat po sa Kanya yung mga ating kinakailangan upang maipanalo natin, diba, ang laban natin sa buhay, lalo na po ito hindi labang pisikal. Ito po ay labang spiritual. Ibig sabihin, yung labang spiritual, hindi mo makikita ang iyong kalaban. Diba? Ang mahirap lang, nakikita tayo ng ating kalaban, pero ang problema sa atin, hindi natin nakikita ang ating kalaban. But, maipapanalo natin, malabanan natin yung ating kaaway na spiritual sa pamamagitan po ng pananampalataya, diba? Pagiging tapat sa Diyos, at pagiging masunurin sa Diyos at pagiging reliable o pagiging pag-asa o umaasa tayo sa Diyos. nagpapakita na kung tayo ay umaasa sa Diyos, hindi inaangkin natin na hindi natin kaya pag wala ang Diyos. Kasi ang lahat nating pangangailangan upang maipanalo natin ang laban sa buhay, ang kailangan natin ay ang Diyos. This is the victory that faith has overcome the world. So, our faith. How to overcome the world? Paano po natin maipapanalo, di ba, ang sanlibutan sa pamagitan po kung gaano kalakas ang ating pananampalataya sa Diyos? May mga ilang bagay ang ituturo ang banal na kasulatan upang makatulong po sa ating laban espiritual. Kasi ang utos, fight the good fight of faith, lay hold on eternal life. Kailangan nating makikibaka sa mabuting pakikibaka at kailangan nating paghahawakan yung buhay na walang hanggan. Okay? So unang bagay na itinuturo sa atin ng banal na kasulatan na ito po ay makakatulong sa atin upang manalo. Hindi lamang po na tayo nakikibaka, ang ating hinahangad na mananalo tayo sa laban natin kontra po or laban po sa ating kalaban na Diablo. Kaya kailangan natin mga kapatid pag-aralan at pagbutihin, di ba? At papakinggan itong ating pag-aaral ngayon. Ang sabi niya dito sa unang punto, para po tayo ay makalaban po sa ating kalaban na Diablo, unang punto na ibinigay ng Diyos, kailangan strengthen your faith. Anong ibig sabihin nito, mahal kong kapatid? Strengthen your faith, ibig sabihin, kailangan mong palakasin ang iyong pananampalataya. Pag hindi malakas ang iyong pananampalataya, wala kang kakayanan upang kalabanin yung ating kalaban na Diablo. Na kung ating titingnan doon po sa teksto na isinulat ni Apostol Peter doon po sa kanyang aklat sa 1 Peter chapter 5 verse 8, doon natin matutunghayan na ang ating kalaban na Diablo ay tulad po ng isang leon. Diba? Na siya po'y umuungal at humahanap ng pwede niyang kakainin. So, alam naman po natin na ang isang leon ay napakalakas. Di ba? Napakalakas, malakas ang kanyang pangil, makalakas ang kanyang kamay at sa kanyang paa. Sobrang tibay, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga, so hindi natin maipapanalo ang laban po sa ating kalaban na Diablo, kung una, hindi natin papalakasin yung ating pananampalataya. Ang tanong, paano natin palalakasin yung ating pananampalataya? Diba? Through God's Word. Papalakasin natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. In Romans chapter 10 verse 17, sabi doon ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, faith cometh by hearing, hearing by the Word of God. Diba? Napakaliwanag na mahal kong kapatid kay Kristo na ang pundasyon po ng ating pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig sa salita ng Diyos. Upang palakasin ang iyong pananampalataya, mahal kong kapatid kay Kristo, at nang tayo po ay pwede nang makikipaglaban sa ating kalaban na Diablo, kasi po mayroon tayong malalakas na pananampalataya, ang kailangan lang po natin napalakasin sa pamagitan po ng pakikinig sa Ebanghelyo ni Kristo. Ito po ang nakasulat doon po sa Romans chapter 10 verse 17. Sinabi niya dito, kaya nga ang paniniwalay nang gagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita. Nagiging malakas at nagiging matibay ang pananampalataya ng tao kung ito po ay nanggagaling sa pakikinig sa salita ng Diyos. Pero ang problema, hindi natin pwedeng labanan ng ating Diablo kasi yung ating pananampalataya hindi naman malakas. di ba? Hindi malalakas, mahal kong kapatid kay Kristo. Kasi po, yung pananampalataya natin, hindi po nanggagaling mismo sa salita ng Diyos. Yung ibang pananampalataya nanggagaling sa salita ng tao, sa turo ng tao, nanggagaling ang kanilang lakas sa kanilang feelings, sa kanilang sariling isip, at paminsan-minsan, yung lakas ng tao ay nanggagaling lamang po doon po sa mga tradisyon na kanilang pinananiwalaan. Yun po ang dapat nating maintindihan upang palakasin ang ating pananampalataya, upang mayroon tayong kapangyarihan upang labanan natin ang ating kalaban na Diablo. Kailangan nating palakasin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos, kung ating iambing, para siyang charger, mahal kong kapatid kay Kristo. Diba? Kung hihina na iyong baterya ng iyong spiritual, kailangan mong i-charge, diba? Gamit ang salita ng Diyos. Kailangan mong punuin ang iyong puso, punuin ang iyong isip ng salita ng Diyos. Nang sa ganon, ay kaya mong labanan ang ating kalaban na Diablo na parang leon na umuungal. Sabi ni Apostol Pablo doon po sa kanyang aklat, doon po sa Kolosas, kung ating babasahin, ganito po ang ating matutunan, mga mahal kong kapatid kay Kristo. In Colossians chapter 2 verse 6 to 7, sabi ng aklat ni Apostol Pablo, kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nangauugat at nangatatayo sa Kanya at matibay

0: ng kaya gayon sa kanya. Magsilakad tayo katulad ng lakad ni Kristo na nangauugat at nangatatayo sa kanya at matitibay sa pananampalataya. Ibig sabihin, lumalakad tayo na nangauugat sa salita ng Diyos at nakatindig at nakatayo tayo na matibay. Kasi po, tinuruan tayo ng lakas upang tayo ay magkaroon ng matibay na pananampalataya. So, gayahin natin si Panginoong Hesukristo. Gayahin natin ng ating Panginoong Isus. Kung gaano katibay kalakas ang kanang pananampalataya doon po sa Ama, na kahit ano pong nangyari sa kanya dito po sa sanlibutan nung siya'y nabuhay pa, napakaraming mga bagay na kailangan niyang kalabanin. Diba? Na kailangan niyang harapin. Pero nagiging malakas ang kanyang pananampalataya doon po sa... So, nagsugo sa kanya. So, ang lahat ng iyon ay nalampasan po ng ating Panginoong Hesukristo. Kailangan nating nakatayo na nangauugat, na matibay ang ating panampalataya. Hindi tayo pwedeng lumaban doon po sa ating kalaban pag mahina ang iyong panampalataya. Kung nasa mahina ang iyong pananampalataya ngayong hapon, mahal kong kapatid kay Kristo, ay kailangan mong palakasin, diba? Sa pamamagitan po ng pakikinig ng Ebanghelyo ni Kristo. Now, punta tayo sa pangalawa. Pangalawang bagay na itinuro sa atin ng banal na kasulatan upang kalabanin natin ang ating kalaban na Diablo, ang kailangan mo ay put on the full armor of God. Kailangan mo yung lahat ng mga kasangkapan, kinakailangan mo yung lahat ng mga kagamitan na ibinigay ng Diyos upang kalabanin natin yung Diablo. Kung basahin natin yung aklat doon po sa Ephesians chapter 6 verse 11 to 17, ganito po ang itinuturo sa atin ni Apostol Pablo, no? Upang ipakilala sa atin yung lahat ng mga armas, di ba? Na kakailanganin natin upang makalaban natin o kalabanin natin ang ating kalaban na Diablo. In Ephesians chapter 6, magsimula tayo doon sa 11 hanggang 17. O, ganito po ang ating mababasa. Sabi niya dito, magsimula tayo sa 11. Mga bihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos, upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng Diablo. Tandaan po ninyo, mahal kong kapatid kay Kristo, magsitibay kayo laban sa mga lalang ng Diablo. Punta tayo sa 12. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at sa dugo. Yes naman po, mahal kong kapatid kay Kristo. Ang pakikibaka natin ngayon bilang isang Kristiyano, hindi ito pakikibaka laban sa laman, laban sa dugo. Ano pong ibig sabihin? Hindi mo kalaban ang tao. Hindi mo kalaban ang sinumang tao na napapaligid sa iyo. Diba? So ang kalaban natin, yung Diablo na gumagamit sa tao upang kalabanin tayo, mahal kong kapatid kay Kristo. Alam naman po natin na yung Diablo hindi natin makikita. Makikita lang din natin yung Diablo kasi gagamit siya ng mga bagay, gagamit siya ng mga object upang tayo ay labanan, mahal kong kapatid kay Kristo. Sa pagpatuloy, sabi niya, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Ito yung kalaban natin. Diba? Hindi basta-basta po yung kalaban natin. Huwag nating mamaliitin yung kalaban natin, mahal kong kapatid kay Kristo. Kasi po yung kalaban natin ay isang espiritu ng kasamaan. Sinong tinutukoy dito ni Apostol Pablo? Diba ang Diablo? Diba? At huwag nating maliitin yung ating kalaban na Diablo. Ito po'y makapangyarihan din. Diba? At sa pagpatuloy, sabi niya dito sa 13, dahil dito magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mangangatagal sa araw ng masama at kung magagawa ang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan. Ito na po yung mga kagayakan. 'Di ba? O buong armas na ibinigay ng Diyos upang gamitin natin na kalabanin po ang ating kalaban na Diablo. Nasabi niya, kailangan magsitibay kayo na ang ating mga baywang ay may mga bigkis ng katotohanan. At na may sabat ng baluti na may katwiran. At ang inyong mga paa na may pangyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan, bukod dito ay taglayin. Hindi lang po yun. Bukod dito, so may iba pa, ang sabi ng ating Panginoon, bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagninigas na suligi ng masama. Tingnan po ninyo, mahal kong kapatid kay Kristo, nangagniningas. Ibig sabihin, ang ating kalaban na Diablo ay gutom na gutom, na gusto niyang kakainin ka, na gusto niyang patayin ka. Di ba? So, sabi niya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligi ng matamas, ng masama. At magsikuha rin kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Walang pwedeng, walang mga bagay, di ba, nagawa lamang ng tao na pwedeng papatay sa ating Diablo. At kahit na tayo, kahit ang ating kaalaman, di ba, hindi kayang patayin ang kalaban na ating Diablo. So, rason na ibinigay po ng Diyos ang lahat ng mga kagayakan, ang lahat ng mga armas na kakailanganin natin upang labanan natin ang ating kalaban na Diablo. Pangatlo, mahal kong kapatid kay Kristo, resist the devil. Yun po ang mga bagay na itinuturo po sa atin ng banal na kasulatan upang maipapanalo natin ang laban po sa ating kalaban na Diablo. Resist the devil. Ang turo ni Apostol James doon po sa kanyang aklat, doon po sa Santiago, talata 4, at basahin natin doon po sa talata 7. To resist the devil, ito po ang ating dapat gagawin. Baka ang tanong, how to resist the devil? Paminsan-minsan, kung hindi tayo pupunta doon po sa banal na kasulatan, wala tayong magagawa. Wala tayong alam kung paano natin, diba, sumpuin, diba, yung kalaban na Diablo. Ang turo ni Apostol Santiago, sabi niya dito sa kanyang aklat, doon sa Santiago, talatang 4, at basahin doon po sa talatang 7. Pasakop nga kayo sa Diyos. Di ba? Una, dapat pasakop tayo sa Diyos. Paano tayo magpapasakop sa Diyos? Kailangan nating sundin kung ano ang mga itinuturo sa atin ng Diyos upang tayo'y mapapasakop sa Diyos. Anong sabi? Papasakop tayo sa Diyos. Datapwat magsisalangsang kayo sa Diablo at tatakas siya sa inyo. Hindi pwedeng i-resist natin yung devil, wala naman tayong tulong galing sa Diyos. Paano mo po mare-resist yung devil na wala kang kapangyarihan upang i-resist yung devil sa buhay mo? Upang paalisin ang Diablo doon sa buhay mo. Ang kailangan mo, papasakop sa Diyos. Ibig sabihin, kailangan mo ang tulong ng Diyos. Makakamit mo ang tulong ng Diyos kung pupunta ka sa kanyang salita. Kasi wala namang pong armas na ibinigay ang Diyos na pwedeng papatay sa ating kalaban na Diablo. Walang iba po ay ang kanyang salita. Diba? So anong sabi doon sa 1 Peter chapter 5 verse 7? Si Apostol Paul, si Apostol Pedro po, nagtuturo din kung paano natin lalabanan ang Diablo. Paano natin isa sa isa langsang yung Diablo. Sabi niya doon sa 1 Peter chapter 5 verse 9, na siya'y labanin ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Dapat kailangan establish muna natin yung ating pananampalataya before natin kalabanin yung Diablo. Kasi hindi basta-basta yung ating kalaban. Hindi natin pwedeng maliitin ang ating kalaban. Kaya din siyang papatay ng tao, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya niya din patayin yung ating pananampalataya. Kaya niya din ilayo tayo sa Diyos. Kaya nga bago tayo tumindig at kalabanin, di ba, yung mga devices na ginamit ni Satan against us, kailangan lang po natin na sabi niya, labanan ninyong matatag ang inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay naganap sa inyong mga kapatid na ngasa sa sanlibutan. To resist the devil, be strong your faith. Kailangan mayroong kang matatag na pananampalataya. And then, sa pagiging matatag na pananampalataya, mangyayari lang yun kung tayo'y nagpapasakop sa Diyos. Ibig sabihin, kung tayo ay sumusunod doon po kay Kristo. Sa pamagitan, di ba, ng pagtitiwala sa kanyang salita, pagbabasa sa kanyang salita, at pananampalataya po sa kanyang salita, yun, pwede na nating labanan yung Diablo. Pang-apat na bagay na itinuturo po sa atin ng banal na kasulatan upang maipanalo ang ating laban po sa ating kalaban na Diablo, pang-apat ang turo, sabi niya, live a life of obedience, na kailangan nating mamuhay na sumusunod sa Diyos. Mamuhay na ginagawa natin kung ano ang inuutos ng Diyos. In Hebrews chapter 5 verse 9, ganito po ang nakasulat, mahal kong kapatid kay Kristo. Sinabi niya doon po sa Hebrews talatang 5 at basahin natin doon po sa talatang 9, sabi niya, at nang siya'y mapaging saktal, ay siya ang gumawa ng walang kaligtasan. Sinong tinutukoy nito? Si Hesukristo. Si Hesukristo ang siyang gumawa ng kaligtasan. At ito'y ginawa ni Kristo, sabi niya dito, para sa lahat ng mga nagsisitalima sa kanya. Ipiniprefer ng ating Panginoong Hesus ang kaligtasan. Diba? Ito po'y inihanda ng Diyos ang kaligtasan para po sa mga taong nagsisitalima po sa kanya. Hindi po makakamit ang kaligtasan. You cannot earn victory. Diba? Pag hindi mo susundin kung ano ang inuutos ng ating Panginoong Diyos. Pag hindi mo gaganapin kung ano ang inuutos ng Diyos. Kaya nga sa iyong pakikibaka, baka kailanganin mo na magsisitalima sa kanyang salita. At dagdag natin dito, sabi po ng John chapter 14 verse 15, ano po sinabi mismo ng ating Panginoong Hesus? Diba? Ito po'y lumabas mismo sa ating sa bibig ng ating Panginoong Hesus doon po sa John chapter 14 verse 15. Anong sabi? Kaya kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang pinakamalagang bagay na nag-uudyok sa atin upang tuparin kung ano ang kalooban ng ating Panginoong Hesus, yung pag-ibig. Kaya nga ang sabi niya, kung iniibig ninyo ako, ay inyong tutuparin ang aking mga utos. So, mauunawaan natin, mahal kong kapatid kay Kristo, may mga panahon na hindi natin susundin, hindi natin magawa yung mga inuutos sa atin ng Diyos kasi wala tayong pag-ibig po sa Kanya. Ang pag-ibig ang siyang nag-uudyok sa atin na kailangan nating sundin anuman ang inuutos ng Diyos. Na kahit anong kabigat ang inuutos ng Diyos ay makakaya natin dahil po sa ating pag-ibig sa Diyos. Another thing na makikita natin dito, mahal kong kapatid kay Kristo, diba? mga bagay na itinuturo sa atin ng banal na kasulatan upang kalabanin ang ating kalaban na Diablo. Sabi niya dito, pray continually. Ito po'y isang utos po sa atin. Utos sa atin na isang Kristiyano. Pag ikaw ay isang Kristiyano, nagiging ugali na po natin, kaugalian na po natin na kailangan tayong mananampalataya sa Diyos. Ang utos, sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. Anong ibig sabihin? Na huwag tayong tumigil sa pananampalataya. Sa anumang sitwasyon, sa anumang bagay, sa anumang buhay natin, kailangan natin manalangin sa Diyos. Kasi ito po ang itinuturo sa atin ng ating Panginoong Hesus. Nandun man tayo sa tagumpay, nandun man tayo na tayo ay nagiging lugmok sa buhay, nagiging mahirap, nandun man tayo sa problema, so huwag tayong bibitiw sa pananampalataya. Huwag tayo lalayo sa pananampalataya. Kasi ito lang po ang isang bagay, di ba, na makakausap natin ang Diyos, di ba, maisusumbong natin sa Diyos kung ano po yung ating mga dinadaing. Kaya nga, sinabi ni Apostol Pablo doon po sa kanyang aklat, basahin po natin doon po sa Ephesians chapter 6 verse 18, ganito po ang ating mababasa, mahal kong kapatid kay Kristo. Sinabi niya dito na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mga puyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. So sinabi ni Apostol Pablo at tayo po ay pinagtibay ni Apostol Pablo sa salitang ito na kailangan magsipanalangin tayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin sa daing sa buong panahon. Ano po yung mga dinadaing natin, mahal kong kapatid kay Kristo? Ipanalangin natin sa Diyos. Diba? Kailangan hindi tayo mawawala sa panalangin. Ano man klaseng buhay meron ka, diba? Maginhawang buhay, mahirap na buhay, problemadong buhay, kailangan hindi tayo lalayo sa pananampalataya. Ito lang ang isang kaparaanan upang makausap natin ang Diyos. Paano tayo tutulungan ng Diyos? Paano bigyang solusyon ng Diyos ang ating mga suliranin, ang ating mga dinadaing, mahal kong kapatid kay Kristo, kung hindi man lang tayo, di ba, magko-communicate sa ating Panginoon, kung wala tayong komunikasyon sa ating Panginoon. Tingnan natin kung babalikan natin yung history mula po sa mga unang Kristiyano. Kung ano po ang kanilang hinihingi, kung ano po ang kanilang gusto, kung ano ang gusto nilang mangyari, ipinapanalangin nila sa Diyos at pinapakinggan sila ng Diyos. Diba? Nung mga unang mga taga-Israel, makikita natin si Moses, kapag may hinihiling yung mga tao sa kanya, ipinapanalangin ni Moses doon po sa Diyos. At ang Diyos nakikipag-usap doon po kay Moses sa pamagitan po ng panalangin. Ganon din tayo, mahal kong kapatid kay Kristo. Kung mayroon kang problema na gustong hingian ng tulong sa Diyos, at mayroon kang problema ang kailangan ng solusyon, so kailangan mong kausapin ang Diyos sa pamagitan po ng pananampalataya. Kasi po, pag yun ang ating ginagawa, ang turo po doon po sa aklat ni Apostol Pablo doon po sa kanyang aklat sa Pilipos talatang 4, talatang 4, at basahin natin doon po sa talatang 6 to 7. Ganito po ang sinabi, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Diba? Paminsan-minsan, worried na worried tayo sa ating buhay. Kasi punong-puno tayo ng kapighatian, puno-puno tayo ng sakit, puno-puno tayo ng mga problema. Akala natin daw na parang nabalutan tayo ng lahat ng mga kapighatian sa buhay, 'di ba? Na nahihirapan tayo upang umahon dun po sa maladagat, 'di ba? Na problema sa buhay. Anong sabi dito ni Apostol Pablo? Siya, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Instead na tayo yung mga balisa, ang turo ni Apostol Pablo, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang iyong mga kahilingan sa Diyos. Paano tayo tutulungan ng Diyos? Paano ipapadala ng Diyos ang kapangyarihan na ibigay niya sa atin upang lahat ng mga bagay ay ating mapaglampasan? upang malabanan natin ang diablo na siyang nagpapahirap po sa atin, ang siyang pong nagbibigay sa atin ng kahirapan, 'di ba? Nagbibigay sa atin ng sakit, mga bagay na hindi natin maintindihan kasi sa pamagitan po ng ginawa sa atin ng diablo. Kailangan nating manalangin sa pamagitan ng panalangin na may daing na may pagpasalamat. Anong turo sa atin? Ipakilala natin sa Diyos ang ating mga kahilingan. Paano po malalaman ng Diyos na mayroon kang kahilingan? Diba? Huwag nating sabihin na ang Diyos po ay nagsasabi doon po sa kanyang aklat. Diba? Na alam na ng Diyos kung ano po ang ating mga kahilingan. Yes, hindi natin yan madi-deny, mahal kong kapatid kay Kristo. Hindi mo pa nasabi, diba? Hindi mo pa hilingi, alam na ng Diyos na kailangan mo yun. Diba? Alam na ng Diyos na nangangailangan ka. So, ang hinihintay lamang po ng Diyos na ang kanyang tulong, ang kanyang pangyarihan, ipadala niya, ikaw ang kanyang hinihintay kung hinihiling mo ba? Hinihingi mo ba? Diba? Hinihingi mo ba, hinihiling mo ba sa Diyos sa saktong paraan, sa tamang paraan na ibinigay niya ng Diyos? Ano po ang tamang paraan? Kailangan mong manalangin sa Diyos, magpasalamat at ipakilala sa Kanya ang iyong mga kahilingan. Pag yun ang iyong ginagawa, ano po ang mangyayari? Sabi po doon sa 7, doon sa talatang 7, ang sabi niya, ito po ang resulta kung ito po ang ating gagawin. Sabi niya, at ang kapayapaan ng Diyos na di masasayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng iyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Diba? Makakamit natin ang kapayapaan sa ating pag-iisip, sa ating puso, at sa ating buhay, kailangan lamang natin manalangin sa Diyos. At ang daing na may pagpapasalamat. Huwag natin kalimutan na kung tayo ay nananalangin, kahit na nandun tayo sa kahirapan, doon tayo sa problema, huwag nyong kakalimutan na sa pagpapanalangin na kailangan din nating magpapasalamat sa Diyos. Baka sabihin ng iba, naghihirap ka na, kailangan mo pang magpapasalamat. Hindi ganun ang turo ng Diyos. Wala tayong magagawa. Ang atin lang po dito, sumunod kung ano ang itinuturo ng Diyos. Na kahit na sa kahirapan ka, hindi naman yun nawawala ang blessing ng God. Diba? Sabihin mo, pag nasa kahirapan ka, pag nasa problema ka, walang blessing si God sa'yo. Diba? Hindi mo man lang naisip yung buhay na ibinigay niya sa'yo. Yung opportunity araw-araw na ibinigay ng Diyos sa'yo, nabubuhay ka sa mundong ito. That is blessing. That is greatest blessing. Mas malaki yan na blessing kaysa mga problema, kaysa kalaban mo na diablo. Kasi binigyan tayo ng Diyos, diba, ng panahon o oportunidad upang labanan ang lahat ng problema sa buhay. Kaya nga, sabi ng Panginoon, manalangin tayo, magpapasalamat, ipakilala natin ang ating mga kahilingan natin sa Diyos. At anong sabi, ano po ang response ng Diyos? Bibigyan niya tayo ng kapayapaan na di masasayod ng pag-iisip. At iingatan niya ang ating mga isip at puso. Kita nyo? Ibig sabihin, pag-iingatan niya ang ating isip at puso, bigyan niya tayo ng linaw. Diba? Bigyan niya tayo ng mabuting pag-iisip at mabuting puso. Yun ang ituturo po sa atin. Okay? Yun ang mga bagay na dapat nating gawin upang malabanan natin ang diablo. At sa pang-anim, sabi niya dito, endure until the end. Kailangan natin tumal kung kapatid kay Kristo. Sa buhay, bilang isang Kristiyano, alam naman po natin na maghihirap tayo. Diba? So ang pinakakailangan natin, diba, upang manalo sa buhay, upang maipanalo ang ating pakikiba kalaban sa ating kalaban na diablo, kailangan natin yung pagtitiis. Endurance. Ang isang bagay, pag walang endurance, hindi yan magtatagal. Ganon din ang buhay natin bilang isang Kristiyano. Dapat nating mauunawaan. Bago ka sasabak o bago ka papasok sa buhay Kristiyano, bago ka sasabak sa pakikibaka laban sa ating kalaban na Diablo, ang kailangan mo ay endurance, pagtitiis. Lahat ng mga gamit na nandito po sa atin, bago natin bilhin yung ating hinihiling, sana matibay, sana mayroong endurance, di ba? Sana tatagal. Ganon din sa atin, mahal kong kapatid kay Kristo. Bago tayo ibinigay ng Diyos dito po sa iglesia, ang kahilingan ng Diyos, ang ipinapalangin, panalangin ng Diyos, sana tatagal tayo hanggang sa huli. Di ba? Kaya nga, kailangan natin ang endurance. Mararanasan natin ang sobrang sakit, sobrang kahirapan, sobrang hirap sa buhay. Kasi po, hindi natutulog ang Diablo. Gusto po ng Diablo na tayo ilayo sa Diyos. Gusto po ng Diablo na wasakin ang ating buhay. Gusto po ng Diablo na hindi natin maranasan ang sarap ng buhay. Kaya nga, gusto niyang wasakin ang ating pamilya, wasakin ang ating buhay. Diba? Pero, sa atin na bilang isang Kristiyano, ang kailangan lang po natin endurance, mapagtitiis. Anong sabi doon po ni Panginoong Hesukristo doon po sa Mateo chapter 24 verse 13, ano bang sabi ng ating Panginoong Hesus? Dapat nating maintindihan at manuhaan ito. Okay? Sabi po ng Panginoong Hesus doon po sa 13, sabi niya, datapuat ang magtitiis. Take note, mahal kong kapatid kay Kristo. Datapuat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. So, hindi pa ito ang wakas ng ating buhay. Kaya, huwag mong isipin na susuko ka sa laban na ito, mahal kong kapatid kay Kristo. Habang may buhay, mayroon tayong pagkakataon na maipapanalo natin ang ating laban. Kaya nga ang kailangan nating magsipagtitiis. Kasi sabi ng ating Panginoon, ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kung hindi ka magtitiis, walang tagumpay na makakamit, mahal kong kapatid kay Kristo. Di ba? Kaya nga, sinabi din doon po sa Hebrews, tingnan po natin doon po sa Hebrews chapter 12, Verse 1 to 2, ganito po ang ating mababasa, mahal kong kapatid kay Kristo. Sabi niya dito, kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Itabi namang walang liwanag ang bawat pasan. At ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuhin, may pagtitiis ang takbuhin na inilagay sa harapan natin. Di ba? Anong sabi dito, mahal kong kapatid kay Kristo? Ang sabi ni Kristo, sa ating pakikibaka doon po sa ating kalaban na Diablo, kailangan natin ang pagtitiis. Ang sino mang magtitiis hanggang sa huli, ang siyang maliligtas. At dagdag natin sa Hebrews chapter 12 verse 1, sabi niya nito, takbuhin nating may pagtitiis ang takbuhin na inilagay sa atin ng harapan ng Diyos. Ang katanungan, paano natin, saan tayo kukuha ng pagtitiis? Di ba? Saan tayo huhugot ng lakas upang tayo ay makapagtitiis, di ba? Sa kalaban nating Diablo na parang gutom na pahihirapan tayo na pahihirapan upang mawala tayo sa iglesia. Mawala tayo sa buhay na walang hanggan. Ganito ang turo sa atin, mahal kong kapatid kay Kristo, pagmasdan po ninyo. Ang pagtitiis manggagaling, sabi niya dito sa Hebrews chapter 12 verse 2, sabi niya dito, namasdan natin si Jesus na gumagawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, ay nagtitiis ng krus na naniniwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Saan tayo kukuha ng lakas upang tayo ay makapagtitiis? Diba? Sa dagok ng buhay, dulot po ng ating kalaban na Diablo, ang sabi dito ay pagmasdan lang natin si Jesus. Ibig sabihin, tingnan natin yung nangyayari kay Jesus. Paano si Jesus naging sakdal ang kanyang buhay, 'di ba? Sa kanyang pagtitiis na siya ay sa kagalakang inilagay sa sarapan niya ay nagtitiis ng cross. Tingnan natin yung hirap ng ating Panginoong Hesukristo. 'Di ba? Yung paghihirap natin dito sa mundo, maliit na bagay lang 'yon. Maliit na bagay kaysa nararanasan po ng ating Panginoong Hesukristo. Na ang ating Panginoon ang siyang nagiging halimbawa po sa atin na sa kahit anong hirap, 'di ba? Na iparanas po sa kanya, nagtitiis at hindi sumusuko hanggang sa kamatayan sa cross. Kaya nga pagmasdan natin si Jesus sa ating buhay, makaranas tayo paminsan-minsan ng sakit, paminsan-minsan makaranas tayo ng sobrang hirap sa buhay upang tayo ay magiging matiisin, upang makamit natin yung endurance sa ating buhay na siyang makapagliligtas sa atin. Ang sabi dito, pagmasdan natin yung nangyayari kay Jesus. Pagmasdan natin si Jesus ang siyang halimbawa ng isang pagtitiis na ang pagtitiis ay nagdudulot ng pagiging sakdal ng ating Panginoong Hesukristo na siya ay umupo dun po sa kanan ng luklukan ng Diyos. Na siya ding mangyayari po sa atin na tayo po ay magtitiis at tayo po ay aharapin natin ang lahat ng mga paghihirap sa magitan po ng pagtitiis ay magiging sakdalin tayo sa huli at tayo din ay ilalagay ng Diyos doon po sa lugar na tayo ay magiging magagalak sa lahat ng mga bagay. Dito tayo, mahal kong kapatid kay Kristo, sa pang last. Diba? Sabi niya dito, mga bagay na itinuturo sa atin ng banal na kasulatan upang malabanan natin ang ating kalaban na Diablo, keep your focus on Christ. Diba? So, yun na. Connection din ito, no? Doon po sa isang point kanina na ating tinatalakay na enduring until the end. And then, keep your focus on Christ. So, tinatalakay na natin yung Hebrews chapter 12 verse 2. No, to focus on Christ, keep your focus on Christ, so that is enduring until the end, mahal kong kapatid kay Kristo. So, tulad lang po ng itong ituturo sa atin Apostol Pablo, kung gaano ni Pablo ginaya si Kristo na sa ganong paraan nakakamit ni Apostol Pablo ang tagumpay sa kanyang buhay, ginaya niya kung ano po ang ginawa ni Kristo. Kaya nga sabi niya sa Philippians chapter 4 verse 13 na ito po ay magbibigay lakas sa atin paminsan-minsan tayo nanghihina dahil sa kahirapan na ibinigay sa atin ng Diablo, ba? Paminsan-minsan naging weak yung ating pananampalataya. Ito ang sabi ni Apostol Pablo doon po sa Philippians chapter 4 verse 13. Sabi niya, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Sinabi ito ni Apostol Pablo na full of confidence na kaya niyang lahat. Kaya ko to, kaya nyo, kaya ko rin. Diba? Kung kaya ni Apostol Pablo, na si Apostol Pablo ay tao na katulad din natin, diba? Pero si Apostol Pablo mayroong malakas na pananampalataya sa Diyos, mayroong pagtitiis, kaya nga inilagak niya o pinagmasdan niya si Kristo, hindi niya tinitingnan yung mga problema, hindi niya tinitingnan yung mga kahirapan, hindi niya titingnan yung mga disappointment sa buhay na nakapaligid po sa kanya, mas minasdan niya si Kristo ang siyang nagbibigay lakas sa kanyang pananampalataya at nalabanan niya lahat ng mga dagok sa buhay. Kaya nga, he is confident to say na sinabi niya, I can do all things through Christ which strengthened me. Lahat ng bagay, makakaya ko. Lahat ng mga problema, malalampasan ko. Lahat ng mga kahirapan, ay mapagtitiisan ko. Kasi nandun si Kristo na nagpapalakas po sa atin, mahal kong kapatid kay Kristo. So, ang sabi niya dito, sa ating conclusion, faith must be strengthened through God's word. Ang ating pananampalataya magiging malakas. Okay, makapangyarihan sa pamamagitan po Jerry, ng pakikinig sa salita ng Diyos. The armor of God must be fully used. At kailangan lang din natin gamitin ang lahat ng mga armas na ibinigay po sa atin ng Diyos upang tayo'y makatindig ng matibay laban po sa ating kalaban na Diablo. And then the devil must be resisted. Anong ibig sabihin? Pwede nating ma-resist yung Diablo. Diba? Pwede nating mapatay ang Diablo, mapalayas ang Diablo sa ating buhay. Mayroon tayong kapangyarihan, mga mahal kong kapatid kay Kristo. Obedience is essential for victory. Patayong magiging tagumpay sa buhay, sundin, ganapin kung anong kalooban ng Diyos. Prayer is necessary for strength. Yung panalangin, isa po itong kinakailangan natin upang palakasin ang ating kapangyarihan, palakasin ang ating isip, palakasin ang ating puso, at palakasin ang ating espiritu upang makalaban natin, maipagtagumpay natin ang ating laban. Endurance is required also to fight against our enemy, mahal kong kapatid kay Kristo. Yung endurance, yung pagiging mapagtitiis. And then focus must remain on Christ, na kailangan nating mag-focus doon lang po sa ating goal sa buhay. Mag-focus sa goal para po sa kaligtasan natin sa buhay. So, the final declaration is, this is the victory of our faith. Mapagtagumpayan natin ang laban sa buhay. Ang sabi ni Apostol Pablo, fight the good fight. Lay hold on eternal life. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito na lang. Sa uulitin, this is your brother Jerry from Kamingawan Church of Christ. Nagsasabi, magandang hapon po sa inyong lahat. Back to you, Brother Irizar Arcelia.
1: Okay, salamat po kapatid Jerry sa napakagandang aral na binahagi mo sa oras na ito, no? So napakagandang bagay, mga kaibigan, mga kapatid, na dapat natin na overcome, no, yung ating pakikibaka. Hindi tayo nakikibaka sa mga makamundong bagay, no? But nakikibaka po tayo sa ating spiritual battle, no? So you can be overcomer, no? You can be overcome the devil by being obedient to God's will igniters, no? Because he has promised eternal life to those who are faithful to the Lord. No, he has told us in his word on how to be saved. And we believe that God is in his son, Jesus Christ, that he died for our sin based upon that belief. And we confess our belief, repent of our sin, and are baptized to be cleansed of our sin, and walk a new life. And once we became a Christian, we live a life that has overcome ignited. So, thank you. Salamat po, kapatid Jerry, sa napagandang aral, no? Nagbibigay po ng kagalakan sa bawat isa na nakikinig ngayon na oras. So we got a roll of hearts here from Brother Kirk and Sister Kiel, and I put that hearts also. So amen. So thank you for that, Brother Jerry. We need that lesson. No, kailangan natin. No? Kailangan natin sa ating pakikibaka. Ay, dito tayo susuko, mga kaibigan, mga kapatid, sa ating laban. Laban sa Diablo. So, okay. So, shout out sa ating kapatid na nakikinig ngayon. Ating kapatid, Brother John. Yeah, Brother John. So, nangingi po ito ng link. No? Shout out to you, Brother John. Kumusta? So, okay. Oras po sa ating studio. Alas 3 ng hapon. At muli naman tayong makikinig sa susunod na programa, mga kaibigan. Isang programa na magbibigay din ng inspirasyon sa bawat nakikinig. So, ang isang programa ng The Thirsty Soul. No? The Thirsty Soul. So, we go from Negros Occidental, we go ahead to Kabakan, North Cotabato, where our good friend, Brother Rini Boyle Lucas. So, from Kabakan Church of Christ. So, one quick commercial from the Sorry Church of Christ. So, here is

0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: Alright, Igniters, so welcome, Igniters, to our Bible study with our good friend, Brother Eugenio Igniters. And a big shout out to our to my daughter, Freddie Jane, is listening right now from Daan Bantayan, Cebu. She is hearted here. Hello, good afternoon, Ignite Philippines. Yes, good afternoon to you, my daughter. So thank you that you are here listening. So may God bless you. So it's so wonderful time spreading God's word here on Ignite Radio. So anyways, Igniters, so time check is 4:03 in the afternoon. A big shout out pa rin sa ating mga suking tagapakinig sa Luzon, Visayas at Mindanao, no? Na nag-tune in itong oras, no? Igalak po namin ang iyong patuloy na paglalakbay at pakikinig sa kanyang salita. So, itong oras, mga kaibigan, ating muling mapakinggan ang ating kapatid, Brother Eugenio, sa kanyang programa. So, Brother Eugenio, magandang hapon po.
2: Mga kapatid, magandang oras sa ating lahat.
1: Yes, ating po, magandang hapon.
2: At pagpatuloy ang ating pag-aaralan patungkol sa aklat ng mga aklat sa araw ng paghuhukom. Batay sa ating teksto, Pahayag chapter 20 verse 12, at nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, nakatayo sa harapan ng trono, at ang mga aklat ay nabuksan, at nabuksan din ang isa pang aklat na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Mga minamahal na kapatid at mga taga-pakinig ng salita ng Diyos, magandang araw po sa ating lahat. Sa oras na ito, tayo ay tutuon sa isang napakahalagang bahagi ng banal na kasulatan, ang aklat ng pahayag o revelation na siyang huling aklat ng Biblia. Marami ang natatakot, nalilito o umiiwas sa aklat na ito dahil sa mga simbolo at hiwaga na nakapaloob dito. Ngunit mga kapatid, ang layunin ng aklat na ito ay hindi upang takutin tayo, kundi upang ipahayag ang katotohanan, magbibigay ng pag-asa, at ihanda ang bawat isa sa nalalapit na pagdating ng ating Panginoon. Ayon po sa Pahayag chapter 1 verse 3, mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig ng mga salita ng hulang ito, at tinutupad ang mga bagay na nakasulat dito. Ibig sabihin, may pagpapala ang Diyos sa mga nakikinig at sumusunod sa kanyang salita. Kaya sa mga sandaling ito, buksan natin hindi lamang ang ating mga tenga, kundi higit sa lahat ang ating mga puso at isipan upang tanggapin ang mensahe ng Diyos. Naway gabayan tayo ng kanyang Espiritu upang maunawaan ang kanyang kalooban at maihanda ang ating sarili sa kanyang pagbabalik. Makinig tayo ng may pananampalataya, paggalang at pagnanais na sumunod. Mga kapatid, meron tayong isang araw na darating. Hindi ito isang maliwanag na umaga ng tagsibol o isang tahimik na gabi ng kapahingahan. Ito ay isang araw na hindi maaring lampasan ng kahit sino. Matalino man, umangmang, mayaman man o dukha, hari man o pulubi. Ito ang araw ng paghukom. Tanungin ko kayo, kung ngayon ng araw ng paghukom, kung ngayong umaga natatayo kayo sa harapan ng makapangyarihang Diyos, handa na ba tayo? Ayan po ang tanong sa bawat isa sa atin. Halimbawa mga kapatid, isipin ninyo ang isang tao na tinawag sa korte. Maaga siyang gumising, nagbihis ng maayos, lumakad patungo sa hukuman sa labas ng pintuan ng korte. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Bakit? Dahil alam niya na sa loob ng silid na iyon may hukom na nakaupo, may record na nababasa at may hatol na naghihintay sa kanya. Gaano pa kaya ang ating kalagayan sa harap ng banal na Diyos, ang hukom ng lahat ng laman? Ngunit ang magandang balita, mga kapatid, ay ito. Hindi tayo lumalakad patungo sa paghukom nang hindi alam ang sasabihin ng mga aklat, ang Biblia. Lalo na ang aklat ng pahayag ay ibinunyag sa atin kung anong mga aklat ang bubuksan sa araw ng paghukom. At ang kaalaman na iyon ay nagbibigay daan sa atin na maghanda ngayon habang may pagkakataon pa. Mga kapatid, una na ating pag-aaralan ang eksenang pahayag sa chapter 20 verse 11 to 15. Bago natin talakayin ang mga aklat, kailangan nating makita ang eksena kung saan sila bubuksan. Basahin po natin ang pahayag 20:11 hanggang 15. At nakita ko ang isang malaking puting trono at ang nakaupo roon na sa kanya'y harapan ay tumakas ang lupa at ang langit at walang nasusupungan lugar para sa kanila. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, nakatayo sa harapan ng trono, at ang mga aklat ay nabuksan, at nabuksan din ang isa pang aklat na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nakasulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. At ang kamatayan ay at Hades ay binukod sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatuwid ay mga lawa ng apoy. At kung sino man ay hindi masumpungan na nakasulat sa aklat ng buhay ay ibinukod sa lawa ng apoy. Tatlong bagay na dapat nating pansinin. Ang trono, malaki at maputi, simbolo ng kapangyarihan at kadalisayan ng Diyos. Ang mga patay, malalaki at maliliit, walang pagbubukod, lahat ay naroroon. Ang mga aklat, plural, at ang aklat ng buhay, isahan, dalawang kategorya ng record. Pansinin po natin, sinabi ni Juan, nakatayo sa harapan ng trono. Hindi nakaupo, hindi nagtatago, nakatayo. Ilalantad ang bawat isa ay haharap sa Diyos. Walang sinuman ang makakaiwas, walang abogado na magtatanggol laban sa katotohanan. Walang suhol na tatanggapin ng banal na hukom. Halimbawa, mga kapatid, ang mahusay na record o recorder. Sa modernong panahon, meron tayong mga kamera sa bawat sulok ng kalye o CCTV o mga black box sa mga sasakyan, mga log sa ating mga telepono, lahat ay naka-record. Pag may aksidente, binubuksan ang mga record. Ngunit ang Diyos ay hindi nangangailangan ng kamera o teknolohiya. Bago pa man ng kamera o teknolohiya, bago pa man na imbento ang unang piraso ng papel, nagsimula ng magsulat ang Diyos. At ang kanyang mga record ay perpekto. Walang pagkakamaling ginawa. Walang naitago. Walang nakalimutang isulat. Next, bahagi. Pangalawa, aklat bilang una. Ang aklat ng mga gawa, ang unang aklat na bubuksan ay ang aklat ng mga gawa. Hindi ang aklat ng mga gawa sa bagong tipan, kundi isang masamang balitang aklat ang record ng bawat bagay na ginawa ng bawat tao sa kanilang buhay. Pahayag chapter 20 verse 12. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Speaking of gawa, mga kapatid, ang salitang Grego dito ay ergon na nangangahulugang kilos, resulta, produkto ng iyong buhay. Ang Diyos ay nagtala ng lahat. Ang nilalaman ng aklat ng mga gawa, ano ang nakatala sa aklat na ito? Ang iyong mga salita. Mateo chapter 12 verse 36. Sa bawat salitang walang kabuluhan na sasalitain ng mga tao, magbibigay sila ng sulit sa araw ng paghuhukom. Ano pa? Ang iyong mga gawa sa lihim. Sa Ecclesiastes chapter 12 verse 14, sapagkat ang Diyos ay magdadala sa bawat gawa sa paghukom kasama ng bawat nakatagong bagay, mabuti man o masama. Sunod, ang iyong mga kaisipan. Unang Korinto chapter 4 verse 5, na magliliwanag ng mga nakatagpo sa kadiliman at magpakita ng mga layunin ng mga puso. Ano pa yung laman ng aklat na ito, mga kapatid, ayon sa gawa? Sunod, pang-apat, ang iyong mga hindi ginawa. Santiago chapter 4 verse 17. Kaya nga, sa kanya na nakaalam na gumagawa ng mabuti at hindi ginagawa kasalanan na iyon para sa kanya. Magbigay po tayo ng halimbawa, mga kapatid. May isang mag-aaral na lagi itong nagkokopya sa pagsusulit. Sa isang araw, naisip niya na ligtas siya dahil palagi siyang nakaupo sa likod. Ngunit hindi niya alam na mayroong CCTV o camera sa silid. aralan. Nang dumating ang araw ng graduation, inimbestigahan ng guro ang mga lahat ng nakaraang pagsusulit at tatuklasan nila ang lahat ng pangungopya. Ang mag-aaral ay na-disqualified. Mga kapatid, marami sa atin ay nag-iisip na ligtas tayo dahil walang nakakita. Ngunit ang Diyos ay nakikita ng lahat kahit sa pinakamalalim na sulok ng mga ating puso. Sunod mga kapatid, ang mabuting balita tungkol sa aklat na ito. Ngunit huwag mawalan ng pag-asa. Ang Ebanghelyo ay nagpapahayag ng isang makapang manghang katotohanan na sabi niya po dito sa Colossians chapter 2 verse 14 na pinawi ang sulat ng utang na laban sa atin, nag-uusig sa atin sa pamagitan ng mga tuntunin ng batas at inalis ito sa pamagitan ng pagpapako niya sa krus. Colossians chapter 2 verse 14. Ang sulat ng utang sa Grego ay chairographon, ay tumutukoy sa isang opisyal na dokumento ng utang na may perma ng may utang ito. Ang lahat ng ating kasalanan na nakatala ngunit si Jesucristo sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ay binura ang lahat ng record ng ating pagkakasala. Pinako niya ang ating aklat ng kasalanan mula sa krus. Ang nagkasalang tao na nanatili sa labas ni Kristo ay manatiling nakasulat ang lahat ng kanyang kasalanan. Ngunit ang tao na tumanggap kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ang kanyang mga kasalanan ay naalis na mula sa talaan ng Diyos. Next mga kapatid, ikatlong bahagi, aklat bilang pangalawa, ang aklat ng buhay. Ang pangalawang aklat na binanggit sa pahayag chapter 20 verse 12 ay ang mga pinakamahalaga ang aklat ng buhay. Hindi ito isang aklat ng kasalanan. Ito isang aklat ng pangalan. Pahayag 20 verse 15. At kung ang sino man ay hindi masumpungan na nakasulat sa aklat ng buhay ay ibinukod sa lawa ng apoy. Ang tanging tanong na mahalaga sa araw ng paghukom ay hindi gaano karami ang iyong nagawa, kundi nakasulat ba ang iyong pangalan sa aklat ng buhay? Ang tanong, ano ang aklat ng buhay? Ang aklat ng buhay ay binanggit ng 7 beses sa aklat ng pahayag. Chapter 3 verse 5, chapter 13 verse 8, chapter 17 verse 8, chapter 20 verse 12, chapter 20 verse 15, chapter 21 verse 27, chapter 22 verse 19. Ito rin ay tinutukoy sa Exodo chapter 32 hanggang 33, Awit chapter 69 verse 28, at Pilipos chapter 4 verse 3. Ito ay ang special na talaan ng lahat ng mga

sa pagkatatag ng sanlibutan, nagpapakita ng walang hanggang kaalaman ng Diyos. Pahayag chapter 3 verse 5 ay nangako si Jesus ang nagtatagumpay ay damit ng puting damit at hindi ko purahin ang kanyang pangalan mula sa aklat ng buhay. Ang tanong uli mga kapatid, paano maisusulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay? Ito ang pinakamahalaga. Hindi kayo makapasok sa aklat na iyon sa pamagitan ng reliyosong pagiging aktibo, pagdalo sa simbahan, sa iglesia, pag-aawit sa himno o paglilingkod bilang official at magandang gawa, pagbibigay ng sa mga nahihirapan, sa pagtulong sa kapwa o pagiging mabuting tao, pagkakaroon ng pamilya na Kristiyano, ang pananampalataya ng mga magulang ay hindi sapat para sa iyo, para maisulat yung ating pangalan sa aklat ng buhay. Ang Biblia ay malinaw. Sabi niya po sa John chapter 1 verse 12, natapuat ang lahat ng tinatanggap sa kanya sa makatuwid ay mga nagsisimpalataya sa kanyang pangalan ay binigyan niya ng karapatang magiging mga anak ng Diyos. Na kung ipinahayag mo na sa iyong bibig si Jesus bilang Panginoon ay sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka sapagkat ang puso ay sumasampalataya para sa katuwiran at ang bibig ay nagpapahayag para sa kaligtasan. Roma chapter 10 verse 9 to 10. Mga kapatid, halimbawa lang, kung kayo ay lalakbay sa isang bansa, kailangan ninyo ng passport. Hindi mahalaga kung maganda kayo o matanda o mayaman. Kung walang passport, hindi kayo makakadaan sa immigration. Ang aklat ng buhay ay katulad ng passport ng langit. Hindi mahalaga kung gaano maraming mabuting gawa ang ginawa mo kung ang iyong pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit, ang mabuting balita, libreng ibinigay ang passport na ito. Ang kailangan natin lamang ay tanggapin si Jesucristo bilang iyong personal na Panginoon at tagapagligtas, mga kapatid. Ang tanong, mababago pa ba ang pangalan sa aklat ng buhay? Ang ilan sa teknolohiya ay nag-aalaga o nag-aalala. Maari bang burahin ang pangalan sa aklat ng buhay? Ang pahayag, chapter 3 verse 5, ay isang pangako ni Jesucristo. Hindi ko buburahin ang kanyang pangalan. Ito ay nagpapakita nang tunay na naniniwala, pinoprotektahan ng Diyos mismo. Hindi dapat katakutan nang tunay na mananampalataya na maaring mawala ang kanilang kaligtasan. Ang pangako ng Diyos ay walang hanggan. Ayon po sa John o sa 1, chapter 10 verse 26 o 28 hanggang 29. At sila ay binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at hindi sila makakamatay. Kailangan at walang sinumang maaring agawin sila mula sa aking kamay. Ang aklat ng Ama, ang aking

0: Ama na nagbibigay sa kanila sa akin ay mas dakila kaysa lahat at walang sinumang makakaagaw mula sa kanyang Ama. John chapter 10 verse 28 to 29. No, wala pong makakaagaw, mga kapatid, sa pangangalaga ng Amang nasa langit. Next, mga kapatid, na pag-aaralan natin. Ikaapat na bahagi. Aklat bilang pangatlo. Ang aklat ng alaala ng Diyos. No. Ang ikatlong aklat na tinutukoy sa Biblia ay ang aklat ng alaala ng Diyos. Tinatawag na Malakay chapter 3 verse 16 bilang aklat ng alaala. Ito ay hindi isang aklat ng kasalanan. Ito ay isang aklat ng katapatan at pagmamahal. Base po sa Malakias chapter 3 verse 16 to 17, nag-usap-usap ang mga natatakot sa Panginoon at pinakinggan ng Panginoon at dininig. At ang isang aklat ng alaala ay sinulat sa harapan niya para sa mga natatakot sa Panginoon at para sa mga gumagalang sa kanyang pangalan. At sila ay nagiging sa akin, sabi ng Panginoon, na manghukbo sa mga araw na aking gagawin, maging aking sariling pag-aari at ako ay magiging maawain sa kanila. Pansinin po natin, ito ay sinulat sa harapan ng Diyos para sa mga taong una natatakot sa Panginoon, may paggalang at pagmamahal sa Diyos. Pangalawa, nagsasalita ng mabuti tungkol sa Diyos, nagbibigay ng testimonya at nagpupuri at nagbabahagi ng salita ng Diyos sa ibang tao. Sunod, gumagalang sa kanyang pangalan, nagbibigay ng karangalan sa Diyos sa pamagitan ng pamumuhay, sa pamagitan ng pag-aawit at tanging sa kanya lamang ang lahat ng bagay at lahat ng kapurian. Hindi niya inaako na ginagawa niya yon para sa kanyang sarili, kundi inaako niya iyon ay galing sa Panginoon. Kaya ang Diyos ang kapurihan, mga kapatid. Next, mga kapatid, ang Diyos ay nag-aalala sa ating pagmamahal sa Kanya. Halimbawa, meron akong kilalang isang ina na nagsusulat ng diary para sa bawat isa sa kanyang mga anak. Tuwing may special na pangyayari, kapag natapos ng anak ang paaralan, kapag nagtagumpay sa pagsusulit, kapag nagpakita ng kagandaang loob sa ibang tao, sinusulat niya ito sa diary. Sinabi niya, gusto kong malaman ng aking mga anak na nakikita ko ang bawat mabuting bagay na ginagawa nila. Mga kapatid, gayon din ang ating Diyos. Hindi lamang siya nagtatala ng ating mga kasalanan. Nagtatala rin siya ng ating katapatan, ng ating pagmamahal, ng ating mga luha, ng pagsisisi, at ng ating sakripisyo para sa Kanya. Kaya anuman ang ating ginagawa sa Kanya, ay inaalala niya ito sa araw ng paghuhukom. Next, mga kapatid, ang ating mga luha ay nakatala. Anumang ating balakid, anuman ang ating paghihirap para sa ating paglilingkod para sa Kanya. Base po sa Awit chapter 59 verse 8. Iyong tinabilang ang aking mga paglalakbay. Inilagay mo ang aking mga luha sa iyong bote. Wala ba itong nasa iyong aklat? Kamangha-mangha ang Diyos ay nagtatala ng ating mga luha. Ang bawat luha na iyong itinangis sa tuhod sa panalangin, ang bawat luha ng sakit at pagdurusa na iyong dinanas para sa pangalan ng Diyos, ang bawat luha ng pagsisisi para sa iyong kasalanan, ito ay inilagay ng Diyos sa kanyang bote. Hindi nakalimutan ng Diyos ang kahit isa. Kung kayo ay dumaan sa pagdurusa, pag-uusig, kahirapan, alalahanin ninyo na ang Diyos ay nagtatala ng lahat. Hindi siya isang malamig na hukom na walang puso. Siya ay isang amang nagmamalasakit. Nagtatala ng bawat sa sakripisyo, bawat luha, bawat tapat na puso. Mga kapatid, ganun po ang Diyos. Inaalala niya ang lahat ng ating mga gawa pagdating ng araw ng paghuhukom. Next mga kapatid, panglimang bahagi, ang pinakamalaga, ang aklat ng dugo ni Kristo. Kaya, mga kapatid, sa lahat ng mga aklat na ito, ang aklat ng mga gawa, ang aklat ng buhay, ang aklat ng alaala, meron pa itong isang aklat na hindi direktang binanggit sa pahayag, chapter 20. Ngunit sinulat sa bawat pahina ng bagong tipan, ito ay ang aklat ng dugo ni Kristo. Hindi ito isang literal na aklat, kundi ang katotohanan ng dugo ni Kristo ay nagtatanggol para sa bawat tunay na mananampalataya sa araw ng paghukom. Hebreo chapter 12 verse 24. At kay Jesus na tagapagmagitan ng isang bagong tipan at sa dugo ng pagwiwisik na nagsasalita ng mas magandang bagay kaysa sa dugo ni Abel. Aking anak, sinusulat ko ang mga bagay na ito sa inyong upang kayo ay huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesucristo, ang matuwid, at siya ang pangpalubag loob para sa ating mga kasalanan. At siya lamang para sa ating mga kasalanan, kundi para din sa kasalanan ng buong sanglibutan. Unang Juan chapter 2 verse 1 and 2. Halimbawa mga kapatid, isipin ninyo ang isang lalaki na lumabag sa batas at tinawag sa harap ng hukom. Malaki ang multa na hindi niya kaya nang matanaw na ang pagkakulong. Biglang lumapit ang isang abogado, at hindi lamang abogado, kundi ang buong makapangyarihang lalaki. At bago pa man sabihin ng hukom ang hatol, inabot ng lalaking iyon ang isang tseke sa korte. Bayad na lahat ang multa. Siya, sabi niya, libre na, makakalaya na. Mga kapatid, iyan mismo ang ginawa ni Kristo para sa atin sa araw ng paghukom. Habang binabasa ang ating mga kasalanan, si Jesus ang ating mataas na pari na tagapagtanggol. ay nagsasabi sa Ama, ang dugo ko ay sumasaklaw sa kanya, bayad na ang lahat, mga kapatid. Ang katotohanan tungkol sa dalawang uri ng tao sa araw ng paghukom, ang hindi ligtas na sa labas ni Kristo. Ang aklat ng kanilang mga gawa ay binabasa, puno ng kasalanan. Ang kanilang pangalan ay hindi makikita sa aklat ng buhay. Ang hatol, ibukod sa lawa ng apoy, ikalawang kamatayan. Revelation chapter 20 verse 15. Ang ligtas sa araw ng paghukom, nasa loob ni Kristo. Ang kanilang mga kasalanan ay binura ng dugo ni Kristo. Colossians chapter 2 verse 14. Ang kanilang pangalan ay makikita sa aklat ng buhay ng kordero. Ang kahatulan, halik kayo mga pinagpala ng aking Ama. Mateo chapter 25 verse 34. Kaya mga kapatid, ang mensaheng ito ay hindi para takutin tayo. Ito ay para ihanda kayo ang Diyos sa kanyang walang hanggang pagmamahal ay ibinunyag sa atin ang mga bagay na ito upang mayroon tayong pagkakataon na maghanda habang may panahon pa. Tatlong tanong ang nais kong iwan sa ating puso, mga kapatid. Una, nakasulat ba ang iyong pangalan sa aklat ng buhay? Hindi ang pangalan na iyong pamilya, ang iyong sariling pangalan. Kung bubuksan ngayon ang aklat ng iyong mga gawa, handa ka na ba? Hindi ang perpektong buhay, kundi ang taos-pusong pagsandig sa biyaya ni Kristo. Pangatlo, meron ka na bang personal na relasyon kay Hesus Kristo? Hindi pananampalataya ng iyong magulang, ang sarili mong pananampalataya. Kung hindi pa nakasulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay, o kung hindi mo sigurado, nais kong imbitahan kayo ngayon. Hindi kailangan maghintay pa. Ngayon, ang tamang oras, ang Biblia ay nagsasabi, 2 Korinto chapter 6 verse 2, narito, ngayon ay katanggap-tanggap na panahon. Narito, ngayon ay araw ng kaligtasan. Mga kapatid, kung nais po nating maligtas, ito lang po ang una nating dapat gawin. Una, makinig po tayo. Ang unang hakbang ay pakikinig sa salita ng Diyos sapagkat dito nagsisimula ang pananampalataya. Kaya hinihikayat po namin kayo na makinig ng mga mensahe ng Diyos. Roma chapter 10 verse 17, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi magkakaroon ng tunay na pananampalataya kung hindi muna marinig ang ebanghelyo. Pangalawa, para tayo maligtas, pananampalataya, faith. Kapag narinig ang salita, dapat itong sampalatayanan, lalo na si Kristo ay anak ng Diyos. John chapter 8 verse 24, kung hindi kayo sumampalataya na ako nga, mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi sapat ang kaalaman lamang, kailangan itong paniwalaan. Sumampalataya po tayo. Pangatlo, pagsisisi, repentance. Ang tunay na pananampalataya ay nabubunga ng pagsisisi, pagbabago ng isip at buhay, pagtalikod sa kasalanan, Gawa chapter 17 verse 30. Inuutos ng Diyos sa lahat ng tao na magsisi. Ito ay hindi lang magsisi sa salita, kundi pagbabago ng pamumuhay. Pang-apat na dapat gawin para tayo maligtas, pagpapahayag, magkumpisal, confession. Pinapahayag sa harap ng iba ang pananampalataya kay Kristo. Roma chapter 10 verse 9. Kung pinapahayag mo na si Jesus ay Panginoon, ikaw ay maliligtas. Ito ay malinaw na pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon. Panghuli, mga kapatid, bautismo, baptism. Ito ang huling hakbang kung saan ang tao ay inilubog sa tubig para sa kapatawaran ng kasalanan. Gawa chapter 2 verse 38. Magsisi kayo at magpabautismo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Marcos 16:16. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Para sa kanila, ang pagbabautismo, mga kapatid, ay mahalagang bahagi ito ng kaligtasan. Hindi lamang simbolo. Kaya dapat nating gawin ang limang bagay na ito. Kaya mga kapatid, dito po nagtatapos yung ating pinag-aralan. Kung gusto po natin magkaroon ng pangalan sa Aklat ng Buhay, ay dapat nating tanggapin si Kristo bilang ating tagapagligtas. Kaya hiling ko po mga kapatid na tayo po'y manalangin sa ating Amang nasa langit. Panginoong Diyos, kinikilala po namin ng iyong anak ay bilang aming tagapagligtas, namatay sa krus para sa aming mga kasalanan at muling nabuhay. At pinagsisihan po namin ang aming mga kasalanan at tinatanggap po namin siya bilang aming tagapagligtas. Panginoon at tagapagligtas, isulat mo ang aming pangalan sa iyong aklat ng buhay. Naway manatili po kami tapat hanggang kamatayan upang sa araw ng paghukom ay ingatan niyo po ang aming kaluluwa at handa pong tanggapin namin ang iyong pangako sa bawat isa sa mga magtatagumpay. Kaya maraming salamat po sa aming napag-aralan patungkol sa aklat ng mga aklat. Amen.
1: Okay, salamat po kapatid Eugenio sa napakagandang aral na nagbibigay inspirasyon, no? Sa bawat isa. So, having your name recorded in the book of life, Igniters, is your name recorded in the book of life. So, this refers to a heavenly record of a redeemed soul, Igniters. This record is essential for salvation. No? With those who believe and obey the gospel, are registered in heaven, no? Are recorded into the book of life. So that's why, Igniters, be obey. No? Obedience is so important, Igniters. No? So this is not that you thought that by prayer only you are saved. So there will be an obedience, Igniters, no? To become, to be our name recorded on that book. So now, this is the time, Igniters, to respond for the call. It's time to make an action so that we will be recorded our names in the book of life. No? So So those who are faithful to the Lord will have that promises igniters. No? Even if you are if your name is recorded in the book of life, but if you are in sin, it may blotted out igniters. That's why living a Christian life is living as faithful. No? That your core is only Jesus. Only following Jesus. No? So, thank you, Brother Eugenio, sa napakagandang pahayag. No? So, sana naway ang bawat isa na nakikinig ngayon ay mayroong nag-work out kung iyong kanyang salita. No? Na-apply po, nag-reflect po sa kanyang buhay. No? So, amen. So, Freddy Jane is my daughter is sending a lot of hearts for that wonderful lesson, Brother Eugenio. So, amen. So don't forget, Igniters, so oras po sa ating studio, alas 4:49 ng hapon, Igniters. So huwag po kayo yung alis, mga kaibigan, dahil in 12 minutes right now, Igniters, we have the inheritance with Brother Rimhart, Igniters, from Naga, Cebu. So this is the song, Salvation Belong to Our God.

0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: So, oras po sa ating studio, alas 6:03 ng gabi. At muli naman tayong makikinig sa programang nagbibigay sa atin ng inspirasyon at nagbibigay sa atin ng kagalakan, mga kaibigan, upang tayo'y sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. So, nitong gabi, ating matutunghayan uli ang programa ng ating kapatid Brother Edgar diyan sa Ilagan, Isabela, Philippines, Igniters. From Ilagan, Isabela, Philippines. So now, Igniters, it's time to ignite our soul, to listen God's word through the bread of life with none other, our good friend, Brother Edgar. Brother Edgar, magandang gabi.
2: Muli, magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Sa pangalan ng ating Panginoon Jesus, muli tayo nagpapasalamat dahil tayo nabigyan ng pagkakataon upang patuloy na talakayin ang aklat po ng Roma, na ito po ay napakagandang pag-aaral patungkol po sa buhay ni Abraham at paano siya ibinilang na matuwid ng Diyos. Kaya bago po tayo magpatuloy, ay muli aking sinasabi kung kayo po ay mayroon mga katanungan o kaya tiyatawag po natin hindi nagugustuhan sa mga bagay na aking tinatalakay, ay pwede po kayong magbigay sa akin ng komento, text po, at para sa ganun ay kung ito po ay mali ay aking maituwid, at kung sumusubra naman ay ating pong mabawasan din. Ano po? Dahil ang ating layunin ay mag-aral po tayo ayon sa salita ng Panginoon upang patuloy na mapagtibay yung ating pananampalataya at relasyon sa ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo at sa tulong din ng banal na Espiritu. No? So dito po sa ating pagtatalakay ay bago ko makalimutan, yung aking number ay 0917-587-0078. Iyan po yung aking personal na number na pwede niyong magbigay ng komento o teksto sa akin para sa ganun ay tayo po ay magkaabutan ng katanungan o kaya kuro-kuro sa ating pag-aaral. Okay, so nung nakaraan po ay ating natalakay po ang Roma chapter 4 at nabigyan natin diin una yung tatawag natin pagkatawag ng Diyos kay Abraham na siya'y muling, siya'y tinawag na Abraham. Kaya sabi po doon sa verse 3, kung naalala po natin sa English po, what does the scripture say? Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. So, dito po ay maliwanag na ito ay binilang, ano? Sabi po rin sa Tagalog, kung papansinin po natin, at sa kanya ay ibinilang na katwiran. So, the word katwiran ay parang tiyatawag po natin siya ay binilang na matuwid sa harapan ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. So hindi po ito base sa mga tiyatawag natin gawa, kaya itinutuwid na Apostle Paul ang pananaw ng mga Hudyo kung sinasabi nila si Abraham ay tiyatawag natin binilang na matuwid dahil sa kanyang mga gawa, hindi po, kundi dahil po sa kanyang pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Na ito po ay hango sa aklat po ng Genesis, kung naalala po natin, chapter 15, at nakita po natin kung paano siya sumunod sa Diyos at paano niya binigay ang kanyang pananampalataya, especially sa Genesis chapter 15 verse 6, that nahango po yung statement na yan. Gusto lang pong tignan natin ulit. Sabi po yan sa 15:6, then he believed in the Lord, he reckoned it to him as righteousness. So dito po ay malala, nakikita po natin ang siya'y tinawag ng Panginoon ay nagtiwala siya. At binigay niya yung tinatawag natin lubos sa pagtitiwala sa Diyos. So, wala pa siya nakikita, bagamat wala siya nakita, at nakita po natin, siya ay sumunod sa kalooban ng ating Panginoon at hindi siya pinabayaan ng Diyos. Base po riyan sa Genesis chapter 14, then sa chapter 15, at dito po sa chapter 15 ay sinabi ng Diyos sa kanya, tinatawag natin magkakaroon ka ng tinatawag natin na lahi o anak. Kaya sabi po riyan na bagamat siya ay matanda na, kung papansinin po natin doon sa Genesis chapter 15, na pinakita ng Diyos sa kanya, tinatawag natin magkakaroon siya ng anak, at mula sa kanya ay tinatawag natin siya ay naniwala kahit sa kanilang edad. Sa edad na tinatawag po natin na matanda na, ano? Matanda na ang sinabi ng Diyos sa kanya, tinatawag natin alanganin na. Pero sinabi doon, kailan? Ito mangyayari, hindi po maliwanag sa kanya kung kailan, ngunit sabi doon, Panginoon ay magkakaroon siya ang tinatawag natin mga susunod na lahi sa kanya. So, naniwala siya at pinaniwala niyang walang pagdududa ang tinatawag po natin na pangako ng Diyos sa kanya. Okay, kaya dyan po sa Roma chapter 4 verse 6 ay yun po ang background. Then, kung tutuloy po natin, verse 6 ay mayroon pong naisingit. Ilagay po natin na naisingit din tulad si Haring David, sabi yun, just as David also speak of the blessing of the man to whom God credits righteousness apart from the work. So, dito po ay parang mayroon siyang pinapakita, pahapyawan lang po natin. Ang Diyos ay ibinilang niyang matuwid si Abraham outside work. So, ibig sabihin, siya ay binilang na matuwid sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. At after that, ay tinatawag natin, tinawag ng Diyos si Moses at dumami ngayong lahi niya, ni Abraham, at ibinigay ang kautusan. After that, inisilang si David din, na siya ay nasasakupan na ng tinatawag po natin kautusan ni Moses o kautusan ng Diyos. At hindi po binilang si David na matuwid dahil sa pagsunod sa kautusan o pagiging paggawa niya ng mabuti, kundi dahil din sa kanyang tinatawag po natin pananampalataya sa Diyos. So, ibang istorya po yan, okay? Pero maganda rin na makita po natin sa buhay ng Diyos sa buhay ni David. Pero ang ating concern sa gabing ito ay walang iba kundi ang buhay pa rin ni Abraham, kung paano siya pinagpala ng Panginoon. Kaya dito po ulit sa chapter 4 ng Romans, verse 9, in this blessing then, on the circumcised or on the uncircumcised also, for we say faith is credited to Abraham as righteousness. So, dito po ay may pagtatalo ulit. Ano yung pagtatalo ng mga Kristiyano noong unang panahon? Ang kanilang pagtatalo kung sino ay yung nasa Diyos. Dahil ang Hudyo ay tiyatawag po natin na mayroon silang tradisyon na pagtutuli. At ang mga pagano ay hindi nagtutuli. Kaya sabi nga, ang tingin ng mga Hudyo ay sila ang malinis sapagkat sila ang tiyatawag natin sumusunod sa tradisyon na binigay ng Diyos kay Abraham. Pero ang pagtutuli ay tiyatawag po natin hindi ito nangangahulugan na ikaw matuwid. Mamaya, babalikan po natin sa Genesis. So, sabi riyan ay hindi siya binilang na malinis kundi o matuwid. Sabi riyan sa verse 9, na tingnan po natin sa 9. Okay, 4:9, sabi doon, sinambit nga bagang kapalaran ito tungkol sa pagtutuli o tungkol din naman sa dipagtutuli, sapagkat sinasabi natin kay Abraham ay binilang nakatwiran ang kanyang pananampalataya. So hindi po ito yung tiyatawag natin dahil ba ikaw ituli ay malinis na matuwid ka sa harapan ng Panginoon. No. So both sides ay pinapakita, tandaan po natin, nung ibinilang ng Diyos na siya ay matuwid, o sabi rito sa verse 3 ay Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. So hindi pa siya tuli dyan. But after years pass, ay tinatawag po natin nang binigay ng Diyos ang pangako. Kaya nabanggit po yung word na pagtutuli sa verse 9, na yun po ay makikita natin sa aklat po ng Genesis chapter 17. Na kung papasin natin ang tinawag ng Diyos si Abraham sa chapter 12 o 11, ay nakikita po natin ang edad ni Abraham ay 75, kahit chapter 12:75. Na siya ay in that life, sabi nga po natin, ay binilang siya ng Diyos na matuwid. Then sumunod siya, kaya pinagpala siya ng Diyos. Kasi pagdating ng chapter 15, ay 75 pa rin, kaya binilang siya ang tatawag natin, verse 6 doon, he reckoned it to him as righteousness, 15 verse 6. Then sa kanyang pagsunod sa Panginoon, bagamat may pangako ang Diyos sa kanya, sabi ko last time, ng pangako ng Diyos ay magkakaroon siya ng anak. Pero ang tao kuminsan ay apurado, ano? Ang tao ay humahanap ng tatawag natin solusyon. May sinabi ang Panginoon, pero binabago ng tao. Eh sabi ng Diyos, mula sa iyo at sa iyong lahi, tatawag natin na magkakaroon ka ng maraming anak. Pero dahil ang tao, tatawag natin kuminsan hindi marunong maghintay, sila'y gumagawa ng paraan upang matupad ang kalooban ng Panginoon. Sa pag-aakala, na tama siguro yung kaisipan na ibinigay ni Sarai kay Abraham, kaya ang nangyari, ay binigay niya si yung kanyang katulong na si Agar sa chapter 16 ng Genesis at nagkaroon nga ng anak dahil sa pagkaalam na pag nanganak si Agar, ito'y magiging anak din ni Sarai dahil ito'y anak niya sa tatawag natin pagiging alipin. At iyon ang alam niya ang katuparan. So, ibig sabihin, ang solusyon ng tao kuminsan ay hindi tama. Parang tama sa kanilang paningin dahil pwede nga naman sa kanilang tradisyon. Dahil sa tradisyon nila noon, pag ang isang alipin ay tiyatawag natin under ng yung tiyatawag natin tahanan, ay pwede mo siyang i-consider as yung anak. Ito'y accepted sa kanilang tradisyon. Tradisyon ng tao, pero sa tradisyon ng Diyos na sinasabi rin, hindi pwede. Sapagkat mayroon, tiyatawag natin tunay na plinano ng Diyos, at pag ang Diyos ay magplano, hindi ito papaltos, hindi ito magkakamali, talagang tutuparin ng Diyos. Okay? So, sa chapter 17 ng Genesis, dahil sa buhay nga ni Abraham, sabi po natin, sabi po riyan sa chapter 17 verse 1, now when Abraham was 99 years old, and the Lord appeared to Abraham and said to him, I am God Almighty, walk before me, be blameless. Okay. So, diyan po sa verse 1, ang kanyang edad ay 99. So, kung 99 at siya tinawag ng Diyos, so kung kukumputin po natin, ay after 24 years. Ano? After 24 years, na nakita po natin siya binilang na matuwid sa 75 years old, then after 99, ang Diyos ay tiyatawag po natin nagkaroon ng pakikipagtipan. Ibig sabihin ay meron siyang tiyatawag natin, sa English ay covenant. Kaya sabi po riyan sa verse 2, I will establish my covenant between me and you, and I will multiply you exceedingly. Abraham fell on his face, and God talked with him, saying, as for me, behold, my covenant is with you, and you will be the father of multitude of nation, and no longer shall your name be called Abraham, but your name shall be Abraham, and I have made you father of the multitude of nations. So dito po ay maliwanag na sinasabi riyan na ang Diyos ay nakipagtipan at ang pangako ng Panginoon, sabi roon ay binago na yung kanyang pangalan from Abraham to Abraham, sapagkat sabi nga, siya ay magiging ama ng maraming nasyon. Sabi po riyan sa chapter 17 verse 5. Basahin ko lang po sa mabuting balita, Biblia, sabi po riyan sa 17 verse 5 sa ibang bahay, hindi na Abraham ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Verse 6, paramin ko ang iyong mga inapo at magtatatag ka ng isang sila ng mga bansa at maging hari sa kanila. So dito po ay magiging klaro na sinasabi ng Diyos kay Abraham na after 24 years, ang Diyos ay nakipagtipan. Ibig sabihin, ay nagkaroon ng tiyatawag natin agreement ang Diyos o kanyang promise kay Abraham na siya ay magkakaroon na ng tiyatawag natin yung katuparan na sinabi ng Diyos doon sa tiyatawag natin chapter 15. So isipin po natin yung promise ay 24 years bago natupad. Pero naging tapat, naging tiyatawag natin mapaghintay si Abraham sa pangako ng Diyos. Hindi niya binatawan yon. So because of that, sabi nga natin ay nakipagtipan ng Diyos at bilang tanda ng kikipagtipan ng Diyos. Sa kanya itatawag po natin, dito po ibinigay yung salitang circumcision o kaya pagtutuli. At sabi po riyan sa verse 10 and 11, o pwede natin simula sa 9, sabi na, Genesis chapter 17 verse 9. Okay. God said, Father, to Abraham, now as for you shall keep my covenant, you and your descendants after you throughout their generation. This is my covenant, which you shall keep between me and you and your descendants. After you, every male among you shall be circumcised, and you shall be circumcised in the flesh of your foreskin, and it shall be the sign of the covenant between me and you. Verse 12, and every male among you who is 8 days old shall be circumcised throughout your generation. A servant who is born in the house, who is brought about with money from the foreigner, who is not your descendant. A servant who is born in your house, who is bought with your money, shall be surely circumcised. Thus shall my covenant be in your flesh for the everlasting covenant. But an uncircumcised male who is not circumcised in the flesh of his foreskin, that person shall be cut off his people. He has broken my covenant. Then verse 15, then God said to Abraham, as for Sarai, your wife, you shall not call her name Sarai, but Sarah shall be her name. I will bless her, and indeed I will give you son by her. Then I will bless her, and she be a mother of nations, king of peoples will come from her. So dito po ay nakikita natin yung muling binigyan diin ng Diyos at bilang pagbibigay diin ng kanyang pangako kay Abraham ay gumawa siya ngayon tiyatawag natin palatandaan, yung tiyatawag natin na pag-circumcision na ito'y bahagi na sinabi ng Diyos. Kaya ang mga taong nasa sakupan ni Abraham, kung papansinin po natin, ay lahat ng lalaki, sabi doon ay alipin mo ano pa man dapat ito ay matuli sapagkat sila'y belong sa tiyatawag natin ito everlasting covenant of God. So ang covenant ng Diyos ay kay Abraham ay tiyatawag po natin everlasting. Ibig sabihin from eternity to eternity. So ibig sabihin hindi ito naglalaho, kundi ito'y patuloy na nangyayari. Okay. So dito po ay maliwanag na ito'y sinabi nga diyan, tiyatawag natin i-bless. So dito ay tiyatawag natin sila ay nagpatuloy bilang nagpapasakop sa tiyatawag natin covenant o pangako ng Diyos kay Abraham. Kaya dito po sa chapter 17, nakikita po natin yung pagtutuli. So, ang pagtutuli, kung pabalikan po natin sa Roma chapter 4, ay hindi ito ang siyang tiyatawag natin na nagpatuwid kay Abraham, sabi po yan sa verse 4, kundi sa kanyang pananam palataya. Kaya sa verse 10 pa, Roma chapter 4 verse 10, paano nga ito ibinilang nang siya bagay na sa pagtutuli o di sa pagtutuli? Hindi sa pagtutuli, kundi sa di pagtutuli. So ito ay babalikan natin yung verse chapter 4 verse 6, chapter 4 verse 10. Hindi siya ibinilang na matuwid dahil sa bago siya, after ng magpagtutuli, kundi bago siya matuli ay meron na dyan na sa chapter 15 ibinilang. Then sa chapter 17 ay tiyatawag natin ito ginawa ng Diyos na inuutos ang pagtutuli bilang isang tiyatawag natin na covenant o tipan ng Diyos kay Abraham. Ng bawat tiyatawag natin bawat isang lalaki doon sa kaniyang nasasakupan ay dapat matuli. Verse 11, Roma 4:11, at tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli ng isang tatak ng katwiran na nasa kanyang samantalang siya ay nasa di pagtutuli. So ito po lang itatawag natin na tatak, sabi doon na, upang siya ay maging ama ng lahat na nagsisimpalatay bagamat sila ay nasa pagtutuli upang ang katwiran ay may bilang sa kanila. So dito po ang inaangkin ngayon ng mga Hudyo na dahil sila ay sumunod sa tradisyon na ibinigay ng Diyos kay Abraham at sabi nga, kaya sinasabi na silang matuwid, sila ang malapit sa Diyos. Iyon kanilang pananaw dahil po sa pagtutuli.

99. Oh. Si Abraham ay 99. So sabi nga, kung 99, then mas si Sarai naman ay 90. Basahin po natin sa Genesis chapter 17, verse 17. And Abraham fell on his face and laughed and said to his heart, will a child be born to a man 100 years old? And will Sarah, who is 90 years old, bear a child? And Abraham said to God, oh, that Ishmael might live before you. But God said, no, but Sarah, your wife, will bear your son, and you shall call his name Isaac, and I will establish my covenant with him for an everlasting covenant for his descendants after him. So dito po ay niliwanag ng Panginoon yung pangako ng Diyos kay Abraham, bagamat sila ay matanda na at nagpapakita na siya nagtiwala sa Panginoon, bagamat medyo nagalangan dahil nakikita na Abraham ay kanyang katandaan at katandaan ng kanyang asawa, the age of 100 or tatawag natin na 90, magkaharap pa ba ng anak? Kaya pag sa ating panahon ngayon ay pwede nilang tawagin na tatawag natin miracle baby. Ayan. Then sabi rin sa verse 17:21, but my covenant I will establish with Isaac, whom Sarah will bear to you this season next year. So talagang pinahayag ng Diyos, ano, na tiyatawag natin na talagang magkakaroon ng tiyatawag po natin anak si Abraham kay Sarah, at itatawag ng anak ay Isaac. Okay? So, nung nagtuli si Abraham, sabi po rin sa verse 24, ay 99 years old, at yung kanyang anak na si Ishmael, kung papansinin po natin, ay 13 years old. So, dito ay tiyatawag po natin na after that, ay tiyatawag natin may sila nga, ay si tiyatawag po natin na si Isaac, kung tutusin, kung susunod tayong sa istorya, kaya sa chapter 18, kapanganakan ni Isaac, Isaac sa pala. So, maging si Sarah nga, hindi makapaniwala eh. Dito sa chapter 18, nung mayroon silang bisita, at sabi nga doon ay nagtawa pa nga si Sarah sa verse 10. Okay, basahin lang po natin ha. Okay, verse 9. And they said to him, where is Sarah, your wife? And he said, there in the tent. And he said, I will surely return to you this time next year. And behold, Sarah, your wife, will have son. And Sarah was listening at the tent door, which was behind him. Now Abraham and Sarah were old, advanced in age. Sarah was past childbearing. Sarah laughed to herself, saying, after I have become old, shall I have pleasure, my Lord, being old also? Then the Lord said to Abraham, why did Sarah laugh, saying, shall I indeed bear a child when I am so old? Is anything too difficult for the Lord? At the appointed time, I will return to you this time next year, and Sarah will have a son. So maliwanag po rito na talagang muling binerify o tiyatawag natin pinakita kay Abraham na mayroong mangyayari. E sabi nga diyan, bagamat siya ay tiyatawag natin matanda na, manunat po rin. So isipin po natin yun na sa alanganin ng kalagayan. Okay. So sa chapter 21 ng tiyatawag po natin Genesis ay si Isaac nga ay isinilang. Okay. So ito ay sinilang. At dito nga itatawag po natin pagkasilang sa kanya, ay isipin mo yung tagal-tagal ng panahon na sa kanyang paghihintay ng panahon na magkaroon ng anak, promise ng Diyos. So ano kaya ang kanyang itatawag po natin na reaction? Diba? Kaya kung ilalagay po natin, si Isaac ay anak ng matanda. O itatawag natin pagkatanda. So ibig sabihin ay talagang malapit-lapit. Kaya dito ay napakahalaga ni Isaac dahil ito yung katuparan ng Diyos sa kanyang pangako kay Abraham. So kung tutuloy po natin dito sa chapter 4 ng Roma, ay maliwanag po na yun ay kanyang sinabi na magkakaroon. So hindi sa pagtutuloy, ano po? Yung kanilang ugnayan na tiyatawag po natin na covenant na magsasabing sila ay na sa
covenant ito ay hindi sa pagtutuloy lamang.

0: di dito tingnan po natin. Balikan natin yung Roma chapter 4 para mawanaon po natin yung Genesis, no? Roma chapter 4 verse 13, sabi niya, sapagkat hindi sa pamagitan ng kautosan ginawa ang pangako kay Abraham o sa kanyang binhi nang siya magmamana sa libutan kundi sa pamagitan ng katwiran ng pananampalataya. So dito po yung maliwanag po. Hindi dahil sa pagtutuli, hindi sa paggawa ng mabuti, kundi dahil sa pananampalataya ni Abraham sa Diyos o pagtitiwala ng Diyos, ito ay binilang, sabi niya, sa pamagitan ng katwiran ng pananampalataya. Kaya, yun nagsasabi, tatawag po natin na sa kanilang paggawa ng mabuti, sila ay may bibilang na matuwid o may katwiran sa harapan ng Panginoon. Hindi po yan totoo sapagkat, sabi niya sa Roma din, walang matuwid kahit isa. So, ibig sabihin, bawat isa sa atin ay nagkakamali, nakakagawa ng mga bagay na kontra sa kalooban ng Diyos. Kaya dito, si Apostle Paul sa chapter 4 ay kanyang sinasabi, hindi sa pamagitan ng pagsunod o paggawa ng kautusan ng Diyos. Sapagkat ulitin natin, ang kautusan ay binigay lamang kay Moses. So kung papansinin po natin, round off po natin, ang pagitan kay Abraham at kay Moses ay around 500. Dahil ang panahon po ni Abraham ay i-round off po natin around 2000 BC, habang si Moses ay 1500 BC. So ibig sabihin meron silang pagitan o ibig sabihin ay wala pa yung tinatawag natin kautusan na binigay kay Moses. Kundi ang nangyayari, yung tinatawag natin dyan ay namamayagpag ay wala iba kundi pananampalataya, pagtitiwala ni Abraham sa Diyos. Kaya dahil sa kanyang pagtitiwala sa Diyos, sinunod niya lahat ng kanyang naisin. Kaya sabi rito sa verse 14, bago, sapagkat kung silang nanga sa kautusan ay siyang tagapagmana, ay walang kabuluhan ang pananampalataya at nawalang kabuluhan ang pangako. Ano ba yung pangako ng Diyos? Yung tinatawag po natin, sila ay magiging isang malaking nasyon. O sabi po doon sa Roma chapter 12, ano? Nakita po natin pangako ng Diyos at sinabi niya ng Diyos na sila ay darami at maraming malalabas na hari sa kanila. So, yun po ay nakikita po natin resulta ng Panginoon ay yung tinatawag natin ng pananampalatay ni Abraham ay marami siyang pangako. Kaya sabi po yan ay hindi po sa pamagitan ng sinasabi ng iba na sila ay nasa kautusan kaya silang magmamana sa pangako ng Diyos. Hindi po yan dahil bago binigay ang kautusan ay mayroon ng pangako ang Diyos. Ano ba yung pangako kung babalikan po natin? Nobeng pangako sa chapter 17 ay sinabi doon ng Diyos na siya ay magkaroon ng tipan at siya ay magiging ama ng mga maraming mga nasyon. So, sa chapter 12 ay sinabi rin ng Diyos. Ngayon, katawag natin, I will make you great nation and I will bless you and I will make your name great and you shall be a blessing. Ayan. So ito po yung mga bagay na pangako ng Panginoon hindi dahil sa pagsunod sa kautusan, dahil wala pang kautusan, okay? So, ang nakikita po natin yan ay ang kahalagahan ng pananampalataya o kaya pagtitiwala sa Diyos. Kaya itong mga tagapagmana ngayon, mga Hudyo, kung ilagay po natin, na kanilang kine-claim na ang kanilang ama, kanilang ninuno, ay walang iba kundi si Abraham. At yun nga, kung tayo tagapagmana, okay, halimbawa lang, i-apply po natin sa ating pananampalataya bilang Kristiyano. Ano? Sabi na, ano, tiyatawag po natin na tayo po'y sumampalataya sa ating Panginoon Jesus. Gusto ko lang po i-connect yan ano, sa Galatia chapter 5. Chapter 3 pala, sorry. Galatia chapter 3, idugtong lang po natin sandali. Additional, part ng ating pagtatalakay na ang mga tumanggap na tinatawag po natin na pangako diyan ay sabi nila mga Hudyo. Pero dito po sa chapter 3 verse 26 bababa, sabi, dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Ang tingin kasi ng iba, yung word na anak ng Diyos ay mga Hudyo lamang. Pero sabi rito, dahil sa ating pananalig kay Kristo Jesus, tayo binilang na anak ng Diyos. Maging sa Juan chapter 1 verse 12. Verse 27, sapagkat ang lahat ng nabautismoan kay Kristo ay pinananahanan ni Kristo sa sumunod sa Ebanghelyo at nagpabautismo. Kaya sa 28, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, ang alinfin o at malaya, ang lalaki at babae, kayong lahat ay isa dahil sa iyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. 29, at kung kayo'y kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga pinangako ng Diyos. So dito po ay kay Kristo, maliwanag po na yung pangako ng Diyos kay Abraham, ay sabi po riyan ay, na sumunod tayo sa ating Panginoon, ay tayo kasama. Hindi po sa pagiging isang Hudyo. Okay? Ang binabanggit po riyan ay walang iba kundi sa pamagitan ng ating Panginoon Jesu Kristo. So sa verse 14, sapagkat silang nga sa kautusan, sino mo ito? Ay mga Hudyo, ay siyang mga tagapagmana, ay walang kabuluhan ang pa. Hindi po yun sa tiyatawag natin dahil ang tagapagmana ay mga taong nasa lahi ni Abraham na siyang sumampalatay sa Diyos. Kaya sabi doon sa binasa ko ng Galacia, ay dahil sa ating pananampalatay kay Jesus Kristo, ay tayo din ay kasamang tagapagmana kay Abraham. Okay? Klaro sa atin yan. Chapter 4, verse 13 ng Roma. Sapagkat ang kautusan ay gumagawa ng galit, natapat kung saan walang kautusan ay wala rin pagsalansang. Ah, naalala ko po itong verse na ito, sabi ng iba, ay sana kung wala na yung kautusan, ay sabi, parang sinasabi nila ng kautusan, ay binigay upang tiyatawag natin maging matwid. Ano? Gusto ko lang tingnan sa English ano? Para mas maganda. 4:15. The law brings about wrath, but where there is no law, there is no violation. Kaya parang sabi nila, dahil sa pagkakaroon ng kautusan, ay lumalabas yung tiyatawag natin pagsalansan. Kung wala sana ng kautusan, ay wala sana ng pagsalansan. Hindi po yan totoo. Sapagkat sabi nga natin sa Roma chapter 1, ay maliwanag na mayroon kautusan ng Diyos. Kaya kung babalikan pa rin natin sa Genesis, ay mayroon pong kautusan. Likas na binigay ng Panginoon. Ah, sige, tanong ko lang sa inyo. Ha? Pagkalang. Sino nagsabing tatawag natin kasalanan pumatay? Wala namang kautusan. Pero nature po yan, alam po natin na bawal dahil ang buhay ng bawat isa ay mahalaga. Kaya sino nagsabi sa magkapatid, yung unang kasalanan doon, o pangalawang kasalanan doon, itatawag natin pagpatay, pagsisinungaling. So wala pa yung pagsal, wala pa yung kautusan. So ang point ko na dito, itatawag po natin, ang kautusan, okay, gusto ko lang pong balikan yan, chapter 4, verse 15, kung babalikan po natin kung kailan o bago binigay ang kautusan, saan naroon ang mga Israel? Sila po ay nasa Egypto, Egypt, at sila ay tatawag natin dumaranas ng kahirapan o sila ay naalipin sa tatawag po natin Egypt. At kung tatandaan po natin, wala pang kautusan na binigay sa kanila. Tama? Wala pa. Kaya lang, dahil sila ay humingi ng tulong sa Diyos at sa tulong ng Diyos o kanyang awa, sinugo niya si Moses upang sila ilabas. So, ang punto ko doon ay iniligtas sila ng Diyos mula sa Egypt. After that, ay nang sila naglalakbay. So, sa biyaya ng Panginoon, sila iniligtas ang Panginoon. At marami sila nakita mga kababalaghan. Maraming binigay na tanda ang Panginoon sa kanila upang sila sumampalataya sa Diyos. So, maraming palatandaan. Kaya, sila itatawag natin na mapalad ng mga Hudyo sa panahon na yan sapagkat nakita nila ang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos sa pangunguna ni Moses. So kung papansinin po natin, nung sila ay lumabas na ay binigyan ng Diyos ang kanyang kautusan. Anong layunin? Okay, malimit natin pinagdidiskusahan ang kautusan. Sabi nga ng iba ay 10 commandments. Okay, ilagay na lang natin ganun. Pero marami pang commandments ang nakalagay sa Genesis to Deuteronomy. Pero ang point ko lang, okay, ilagay po natin yung 10 kautusan. Yung 10 kautusan ay binigay ng Diyos at itatawag po natin na sinamarize ka ng ating Panginoon Jesus. Sa Mateo, sabi ng mahalin mo ang Diyos ng buong puso at lakas at pag-iisip. Ayan. Then, pangalawa, sabi doon ay mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong kapwa, sa iyong sarili. So kung babalikan po natin yung original na pagbibigay ng kautusan ng Diyos, ibinigay ito hindi upang tiyatawag natin mawala ka sa kasalan, kundi ito ibinigay na gabay ng Panginoon sa mga Israel upang alam nila kung paano sila sumamba at magtiwala sa Diyos. So ibinigay niya, kung babasahin po natin yung 10 utos, kung ilalagay po natin ganito, ito'y buong bahagi sa bahagi para sa Panginoon. O yung 1 to 3 na lang, nilagay po natin, ito ay para sa Panginoon, yung bilang pagkilala. Yung pang-apat na malimit ko binabanggit ay bonus part. Sapagkat kahit di ka magtrabaho, ay mayroong biyayang Panginoon. Kaya sabi doon ay pag-observe the Sabbath day, sabi po doon ay. So ang point ko naman ay iyan ay bonus part. Sapagkat sa pagtatrabaho ng 6 na araw, then hinto sa pang-7 ay kahit di siya magtrabaho, sapat yung biyaya ng Panginoon. So para sinasabi natin doon na magtiwala tayo sa Diyos. Then yung pang-5 hanggang sa 10 naman ay tatawag natin ibinigay upang maging tama yung ating ugnayan sa ating kapwa. Upang alam po natin sila ang respeto, paano natin sila igalang at bigyan ng protection. Kaya sabi Panginoon, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong pagmamahal sa iyong sarili. Kaya kung papasinin po natin, ibinigay ang kautusan at dahil hindi upang sa ganon maging maayos po yung ating ugnayan sa Diyos at ugnayan natin sa ating kapwa. Okay. Kaya sabi rin sa verse na binabasa po natin isa na yung kanina. Verse 15, sapagkat ang kautusan ay gumagawa ng galit, na dapat kung saan walang kautusan ay wala rin pagsalansan. Kaya tatandaan po natin, bago pa ibinigay yung 10 kautusan, ay tinatawag natin, andyan na yung tinatawag po natin pagsalansan, yung paggawa ng kasalanan. Kaya binigay yan upang maging klaro. Kaya mali yung idea ng iba, kung wala sanang kautusan, wala na rin pagsalansan. No? Bago pa ibinigay yung kautusan na yan, ay mayroon ng pagsalansan dahil napakarami. Mga bagay na nababiolate ng tao. Okay, verse 16, dahil dito'y sa pananampalataya upang maging ayon sa biyaya upang pangako ay lumagi sa lahat ng binhi. Hindi lamang sa nasa, pansin niya, hindi lamang sa nasa kautusan, kundi pati naman ang nasa pananampalataya ni Abraham na ama natin lahat. Kung ilalagay po natin ang statement na yan, binalikan ko kanina sa Galatia chapter 3, hindi lang yung mga taong tatawag natin na binhi, yung tatawag natin na binhi na yung generation ng Jewish people, hindi lamang sa mga nasa kautusan, kundi sa lahat. Dahil sabi nga, si Abraham ay magiging ama ng lahat ng nasyon. Okay. Verse 17, gaya ng susulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa sa harapan ni Yaon. Okay. Kitang ama sa maraming bansa sa harapan ni Yaon, kanyang pinanampalatayanan sa mga katimbagay ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa mga patay tumatawag sa mga bagay na hindi pahayag na tila hayag nga. Siya ay sumampalataya na nasa pag-asa laban sa pag-asa upang maging ama ng maraming bansa ayon sa sabi, maging gayon ang sa iyong binhi. At hindi huminang pananampalataya at pinalagay man ng kanyang katawan tulad ng patay na gayon siya may isang 100 taon na nagkabog bahay ng bata si Sarah. Okay, kaya binabalikan po yung kapanganakan ni Isaac yan. Okay? Then, sana tayo. Okay, hindi ko mabasa. So, dito ay pinahayag talaga na, okay, verse 18, siya sumasampalatay na nasa pag-asa laban sa pag-asa upang maging ama ng maraming bansa ayon sa sabi. Okay? So, magiging ngayon ang iyong binhi. Hindi siya, tiyatawag natin, hindi siya nahinaan. Dahil sabi nga po natin, pinangako ng Diyos na siya 75 years old, natupad after 24 years. Isipin natin yung paghihintay. Natagal naman. So, nakalimutan na. Pero, pinakita na talaga inabot ng Diyos. So, maring ito'y aking haka-haka lamang, o kaya sariling kaisipan lang, na sorry. Kaya pinaabot ng Diyos sa panahon ng kawalan ng pag-asa. Kawalan ng kakayahan si Abraham at si Sarai upang magkaroon ng binhi o anak pa. Wala na silang kakayahan, ngunit sa kapangyarihan ng Diyos. pangako ng Diyos na siya magkakaroon ng anak, tinupad. Kaya dito makikita yung pangako ng Diyos ay talagang totoo. Huwag po natin pagdudahan. Kaysa verse 20, kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos ay hindi nagalinlangan sa pamagitan ng di pananampalataya, kundi lumakas at lumakas pamagitan pananampalataya na niluluwalhati ang Diyos. So isipin po natin, matagal na wala pa, pero hindi siya bumitaw. Eh kuminsan tayo bumibitaw. Okay? 21, at lubos na nalig na ang Diyos na nangako ay may kapangyarihan makagawa noon. Dahil dito ibinilang na naman nakatwiran sa kanya. Isipin po natin yung paghihintay. Eh sa atin di natin makapaghintay ng si Sarah nga, hindi makapaghintay eh. Na sinabi ng Diyos, ay, binigay ka agad si Hagar upang matupad. Kaya pinangunahan niya ang Diyos. Iyon pala hindi. Okay? Pero si Abraham naman ay tatawag natin sumunod. Then sa verse 20, patuloy siyang sumasamba, patuloy siyang sumasampalatay sa Panginoon kahit matagal na tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Isipin natin yung 24 years na paghihintay na magkakaroon ng anak. Okay, 21. At lubos na nalig na ang Diyos ang nangako ay may kapangyarihan makagawa. No, kaya parang sinasabi doon na walang imposible sa Diyos. Siya naniwala, nakita niya. So ang point po natin dito, nakita ni Abraham na siya ay walang kakayahan, walang abilidad, pero sa Diyos ay walang imposible. 22, dahil dito, ibinilang naman nakatwiran sa kanya. 23, ngayon hindi lamang dahil sa kanya isinulat na, kanila, na sa kanila ay ibinilang. 24, basahin na po natin. Okay, malapit na matapos. Kanya ibinilang kundi dahil din naman sa atin. So dito ay sinasabi ng Apostle Paul na hindi lang sa kanila siya. Hindi lamang dahil sa kanya. Okay, sinulat sa kanya ibinilang. Kundi dahil din naman sa atin at ibinilang ng ating mga nagsisampalatay sa kanya ay nabumuhay na muli sa mga patay kay Jesus sa ating Panginoon. Kaya kung papansin natin yung aking binasa kanina sa Galacia ay nagpapatunay ng pangako ng Diyos kay Abraham ay hindi lamang sa mga Hudyo, hindi lamang sa mga tiyatawag natin na nasalahin Abraham, kundi ang pangako ito ay para sa lahat. Kaya kuminsan nagkakamali sila, sabi nila kami ang pinili, no? Ang Diyos ay pumili kay Abraham, hindi para kay lahi ni Abraham, kundi para sa buong sanlibutan. Yan po dapat natin isipin at ito'y kanyang pinaniwalaan. At sige, verse 24, bago 25. Tayo binigay dahil sa atin mga kasuwayan at binuhay na muli at sa ikaaring kailang. Papansinin po natin yung statement dito. Si Abraham ay hindi tiyatawag natin umatras sa kanyang pananampalataya. Bagamat siya may pagkakamali. Ngunit ang point ko lang dito ay lahat ng hinihingi ng Diyos patungkol sa kanya ay kanyang pinatunayan. Okay, tingnan po natin. Dito ako magtatapos. Ano? Sa Genesis ay pangako ng Diyos ang kakaroon. So at the age of 100, binigay. Then ang Diyos ay tiyatawag po natin hinihingi niya nang lumaki na si Isaac, na kasama niya. Isipin po natin na sa tagal-tagal niyang tiyatawag natin na naghihintay ng anak, ngayon ang Diyos ay siya ay sinubo. Sa Genesis chapter 22, now it came about after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham, he said, here I am. He said, take away your son and your son, whom you love, Isaac, and go to the land of Moriah and offer him there a burnt offering, one of the mountains of which I will tell you. So Abraham rose early in the morning and saddled his donkey and took two of his young men with him and Isaac his son, and he split wood for the burnt offering and arose and went to the place which God had told him. On the third day, Abraham raised his eyes and saw the place from a distance. Abraham said to his young men, stay here with the donkey and I and the lad will go over there and we will worship and return to you. So dito ay tatawag natin nang hiningi ng Diyos yung handog sa kanya ay hindi po tiyatawag natin na pinabayaan. hindi ito yung tinatawag natin na kinaligtaan ng Diyos, ni Abraham yung pangako ng Diyos. Nang pangako niya yung buhay ni Isaac, na siya magkakaroon ngayon naman, ang Diyos ay na, sinusubok siya na ihandog mo ang iyong anak. Isipin po natin yan. At sabi niya po rin sa Genesis chapter 12, chapter 22, take now your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the land of Moriah and offer him there a burnt offering. So nakikita po natin, hinihingi ngayon ng Diyos kay Abraham yung isang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Yung kanyang pinakahintay ay ngayon hinihingi ng Diyos sa kanya. Siya po hindi nag-atubili. Hindi po siya nagdalawang isip, kundi siya ay may pananampalataya sa Diyos. Sabi nga po dun sa siya naniwala na muling bubuhayin ng Diyos si Abraham, si Isaac, hindi po, hindi siya nangamba. Kaya nung hiningi ng Diyos si Isaac, siya ay talagang sumunod. Hindi po siya umatras. At sabi nga riyan sa verse 3, so Abraham rose early in the morning and saddled his donkey and took two of his young men with Isaac. So ibig sabihin talagang napunta doon at nakita. Then verse 6, and Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on Isaac, his son. So ang point ko rito ay gaano kaya kahirap na gawin ni Abraham ang bagay na ito. Gaano kahirap na kanyang, yung kanyang pinakamamahal na anak ay tatawag po natin na kukunin ng Panginoon. Ganun ba? Kaya ba natin? Si Abraham na naghintay, sabi nga niya, maranda na kasi, kaya baka ulyanin na rin. Kaya ginawa niya, pero ito po hindi. Kundi dahil sa kanyang pagtitiwala o kaya pananampalataya sa Diyos. Kaya sa istorya, diyan po sa chapter 22, nang nakarating, sabi nga, tinanong pa, saan yung ating ihandog? Sabi na Isaac eh. Diyan sa verse na yan, saan? Sabi niya rito sa verse 6, Abraham took the wood and burnt offering and laid it on Isaac his son. He took in his hand the fire and the knife, so the two of them walk on together. Verse 7, Isaac spoke to Abraham, his father, and said, my father. And he said, here I am, my son. And he said, behold the fire and the wood, but where is the lamb for the burnt offering? So nakita po natin, si Isaac ay naturuan ni Abraham kung paano maghandog sa Diyos. At sabi nga, nung sila'y lumakad, sabi niya, itiatawag natin na saan yung ihandog, sabi ni Isaac. Sabi niya, and behold, the fire. Nandito na yung apoy at yung mga kahoy. Saan yung susunugin? Verse 8, and Abraham said, God will provide for himself the lamb for the burnt offering, my son. So the two of them walk on together. So gaano kaya kabigat ang damdamin ni Abraham? Sa puntong yon na siya ay naglalakad na at siya ay tiyatawag natin kanyang gagawin. Nung tinanong siya, sabi nga ay, God will provide for himself the lamb for the burnt offering, my son. So, yun ang kanyang pananaw. Although, pwede natin ilagay in directly ang Diyos ka naman na nagbigay kay Isaac kina Abraham, di ba? Siya, ang Diyos ang naghandog sa kanila sa buhay na Isaac, kaya nagkaroon sila ng anak dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya tama rin na God will provide. Dahil yan ang mindset ni Abraham na talaga kanyang ihandog ang kanyang anak na isa-isa. Then verse 9, then they came to the place which God had told him, and Abraham built an altar there and arranged the wood and bound his son Isaac and laid him on the altar on the top. Oh my. So, naglagay sila ng altar, inayos na katapos, hinapos ang kanyang anak na si Isaac at ng kanyang akmang papatayin. Sabi rito sa verse 10 and 11, Abraham stretched out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, here I am. He said, do not stretch out your hand against the lad and do nothing to him. For now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son. So maliwanag po rito talagang pinapakita ni Abraham ang kanyang pananampalataya, pagtitiwala. At ang tunay na pananampalataya ay nagpapakita ng pagganap. Eh, tama sabi doon sa New Testament, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. At sabi nga doon sa Hebreo, ginawa ito ng Abraham dahil siya naniwala na kayang buhay ng Diyos. Si Isaac kahit ito'y mamatay. So andun po yung tatawag natin pagtitiwala na ibinigay o pinakita ni tatawag po natin na Abraham sa Diyos. So, nung kanyang papatayin, sabi doon ay huwag. At tama sabi niya, God will provide. E sabi riyan, tatawag natin na ipapatayin at may, hindi niya itinuloy at nakita niya, tatawag po natin sa verse 14, Abraham called the name of that place, the Lord will provide. For it said to this day, in the mount of the Lord, will it will be provided. So, kung di ako nakakamali yung statement, the word Jehovah Jireh. So, the Lord Almighty in the mount, the God of the mountains, or sabi nga doon ay, is the one who provide the needs of the people. So, dito po sa kasaysayan ni Abraham, pinapakita ang kahalagahan ng pananampalataya. Pananampalatayang may pagsunod. Pananampalatayang walang pagdududa. Pananampalatayang nakahandang ihandog ang mga bagay na nais ng Panginoon. Dahil sa paniniwala, walang bagay na mawawala kung ikaw ay nasa ating Panginoon. Kaya ito'y kanyang ginawa ni Abraham. Kaya mayroon pong maghaka-haka yung tiyatawag natin mga iba nagtuturo. Dahil daw sa ginawa ni Abraham ng ganito, ay ganun din gagawin. Parang nangyari ay tiyatawag natin, parang Diyos ay tumulad sa ginawa ni Abraham na hindi niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak. No? Hindi po ako naniwala dun sapagkat sabi nga dun sa Epeso chapter 1, before the foundation of the world ay talagang nakaprepare na si Jesus sa maging handog. Yan siya nakita ni John the Baptist doon sa John chapter 1. Sabi niya, inarito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. So ano pong point po natin dito sa, tapusin po natin ang Romans chapter 4. So maliwanag na ang tiyatawag natin pagiging, sabi rito sa Bible, justification by faith. Maliwanag ang pagpapawalan sala ng Diyos ay sa pamagitan ng pananampa. Hindi po ito yung idea ng iba na sa pamagitan ng law. Sabi kasi ng iba, ang kaligtasan daw sa Old Testament ay ang pagsunod sa kautusan ng Diyos o obedience of the law. Ang kaligtasan sa Old Testament ay through the law. No? Sabi po riyan sa verse na ating nabasa, ang kautusan ay sasabi na ikaw ay makasalanan. So, hindi po yun, hindi po ang kautusan na ibinigay upang maligtas. Before ibinigay ng Diyos ang kautusan, ay natamunan ni Abraham, yung tatawag po natin siya ay binilang na matuwid, malinis sa harapan niya dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya mga kaibigan, kapatid, sa gabing ito, sa pag-aaral po natin sa aklat po ng Roma, maliwanag na mahalaga sa atin ay magtiwala sa ating Panginoon. So ngayon ay tatawag natin yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon Jesus ay tayo naniniwala na siya yung binigay ng Diyos na tanging handog. E sabi doon sa Roma chapter 1, hindi ko kinakayang mabuting balita siyang kapangyarihan. Siyang tanging makapag-alis ng ating kasalanan. Sino yan? Namatay si Jesus dahil sa ating mga kasalanan. Kaya pagpapatawad sa atin ay tatawag natin pagtitiwala sa tatawag natin ibinigay ng Diyos na handog. Walang iba kundi si Jesus Christ. Siyang object ng ating faith. At ang object ng ating faith ay meron siyang siya namatay. Naniwala tayo na namatay si Jesus dahil sa ating kasalanan. Siya inilibing at muli nabuhay at muling babalik. Yun po yung ating pananampalataya. Kaya naniniwala tayo kay Jesus. Then, as a mananampalataya tayo iniligtas. Kaya sabi nga rin, as a result naman, ng pagliligtas ng Diyos sa atin mula sa kasalanan, dapat ipakita natin the result of your faith. So kung ano man yung ginagawa na obedience o paggawa na mabuti sa panahon na ito, dahil ikaw ay tinawag, nilinis na ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, malinaw po na ang kaligtasan sa Old Testament ay tiyatawag po natin biyaya ng Panginoon. Kaligtasan sa Bagong Tipan ay tiyatawag natin biyaya rin ng Panginoon. Base po sa buhay ni Abraham. Kaya walang sino man maliligtas sa pamagitan ng pagsunod ng kautusan. Sapagkat walang sino man tao nakakasunod. Kumpleto sa kautusan ng Diyos. Tangi ang ating Panginoon Jesus ang siyang nakatupad. Kaya sabi niya doon sa Mateo, ako'y naparito upang tuparin ang kautusan. Kaya pinulfil ni Jesus ang kahilingan ng kautusan sapagkat tayo hindi natin kayang tuparin. Kaya ang kailangan po natin ay sumumpalataya sa ating faith. Huwag po natin sundan yung word na faith only. Yun ay faith. Ano? Ang kailangan po natin, sumumpalataya tayo sa ating Panginoon at ipakita po natin ang result ng ating pananampalataya. Okay, magandang pagkakataon na ating natalaka ito. Kaya hopefully ipinakatulong at next pagtatalakay po natin diyan sa tinatawag po natin na Romans chapter 5 para isa-isain po natin gaya po ng ating pag-aaral para sa ganun ay mapanatiling malinis yung ating pananaw base po sa aklat ng Roma. Kaya mga kaibigan at kapatid, kung hindi po kayo sumunod sa mabuting ebanghelyo ng Panginoon, dapat tayo ay sabi ng sino man sumumpalatay at mabautismo na siyang maliligtas. So kailangan po natin, kung kailangan po niyang tulong, pwede niyong kontakin kung sino po malapit sa amin. Kung kayo nasa Luzon, pwede niyong kung kontakin ang aking number na 0917-587-0078. Kung kayo naman nasa bahagi ng Cebu o southern area ng Pilipinas, pwede niyong kontakin ang kapatid na Eliasar Arcilia para sa kanyang matulungan. Kung kayo naman sa ibang bansa, okay, marami diyan. Magkatanong kayo diyan sa tiyatawag natin na Ignite Radio po natin. Okay? Muli ang iyong kaibigan, kapatid, sa ipapawid from City of Ilagan, Isabela, Philippines, Brother Edgar Licodini, God bless us all.
1: Okay, salamat po, kapatid Edgar, sa isang malalim na katuruan, no? So, amen. So, wonderful, no? So, okay. So, napakagandang mga salita na nagbibigay sa atin ng kagalakan, mga kaibigan, para sumunod sa ating Panginoong Hesukristo, no? So, ating nalaman ang sa pananampalataya, no? So, hindi lamang, you know? So, it's not faith only, but faith, no? With obedience, no? No? So, sa pananampalataya, mga kaibigan, tayo'y isang requirements, no? Faith is the requirements, no? To a person, to a man to be saved, no? But faith only, and faith only, it cannot save you, Igniters, no? We do our best, Igniters, this steps of salvation. No? So the five steps of salvation. No, hearing, according to Romans chapter 10 verse 17. Then chapter 10 verse 17. No, faith comes by hearing. So by hearing God's word, we can have faith. We can have faith by hearing God's word. So kung walang salita, no, paano 'yan? Walang pananampalataya. Kung wala ang salita ng Diyos. No? So sa pananampalataya, mga kaibigan, diyan nagkaroon po tayo ng pagtuo of faith, no? Nag-produce po tayo ng faith, no? So through obedience of faith, so that's why we confess, no? We repent and confess our sin, and then we go on through the water baptism. So immersion is not sprinkling, no? But immersion, immerse in water. So it's so sad na ating mapakinggan ngayon na di daw importante ang bautismo, no? So it's very clear, Igniters, that baptism is in contact with the blood of Jesus. contact with the blood of Jesus, His resurrection. So, amen. So, thank you. Salamat po, kapatid Edgar, sa isang napagandang aral na nagbibigay kaalaman at kahalagahan sa bawat isa, no? Na lalong-lalot na sa mga hindi pa isang naging isang Kristiyano, naging isang anak ng Diyos. So, nitong oras mga kaibigan, susunod din po ang isang programang makapagbigay ng inspirasyon. Ang isang programang The 11th Hour. Yes, The 11th Hour with Brother Ricky from Dagupan, Pangasinan. Yes, we go on with Brother Ricky Igniters. And a big shout out to all of you here in Dagupan Church of Christ. So we're our good friend, Brother Ricky, will be there. And I'm so excited with this coming up with The 11th Hour with Brother Ricky. So shout out to all of you Igniters, regardless wherever you are right now. So it's a bless to have you all here on Ignite Radio.
2: From our Ignite Cebu studios in the Philippines, the station. From the more than 7,000 beautiful islands, you're listening to Sound Gospel Programming from Ignite Philippines, right here on Ignite Radio.
1: All right, so welcome, Igniters, to the 11th Hour with our good friend, Brother Ricky Igniters from Dagupan, Pangasinan. So, Brother Ricky, it's time yours.
3: Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid.
1: Yes, bro. Kung
3: po ay nagpapasalamat sa inyong pakikinig dito sa Ignite Radio at sa aking programang The 11th Hour. At ako ay muling nagagalak na makapagbahagi ng mensahe ng ating Panginoon Diyos. At ang mensahe ng ating Panginoon Diyos ay ating po matatagpuan sa sulat ni Jeremiah doon sa chapter 9 verses 23 hanggang 24. Ito po ang ating mababasa sa mababang salin ng Biblia, ang magandang balita Biblia. Ang sabi ni Yahweh, huwag ipagmayabang na matatalino ang kanyang karunungan o nang malakas ang lakas ng kanyang taglay, ni nang mayaman ang kanyang kayamanan. Verse 24, kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya'y ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin, sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago, makatarungan at matuwid ang mga ginagawa ko. Ito ang mga bagay na nais ko. Ako si Yahweh ang nagsasabi nito. Si Jeremiah ay isa sa mga pangunahing propeta sa lumang tipan ng Biblia na kilala bilang ang umiiyak na propeta dahil sa labis na kalungkutan at pagluha niya para sa mga bayan na hindi nakinig sa babala ng Diyos. Siya ang sumulat ng aklat na ito, mga kapatid. Aklat ng mga panaghoy. Siya po ay nangaral noong huling bahagi ng ikapitong siglo hanggang ika-anim na siglo before Christian era, sa panahon ng pagbagsak ng Jerusalem at pagkabihag sa Babylonia. Bakit po ang mga Israelita ay binihag ng Babylonia? Sa pamamagitan po ni Haring Nebuchadnezzar. Dahil itong mga Israelita ay tumalikod po sa ating Panginoong Yahweh. At sila po ay nagsunog ng handog sa harapan ni Baal. At yan po ay ating mababasa sa Jeremiah chapter 11, verse 17. Ako si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang sino mang tatag sa Israel at sa Juda. Ngunit paparusahan ko sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Ginalit nila ako nang magsunog sila ng mga handog sa harapan ni Baal. Yan po ang dahilan kung bakit sila ay pinasakop sa Babylonian Empire dahil sa kanila pong katigasan ng kanilang ulo na tumalikod sa ating Panginoong Yahweh. Si Jeremiah ay isa pong bata o teenager na propeta. Siya po ay tinawag ng ating Panginoong Yahweh. At siya po ay ating mababasa doon sa Jeremiah chapter 1 verse 4 hanggang 10. Sinabi sa akin ni Yahweh, bago ka pa ipaglihi at ipanganak ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Verse 6, ang sagot ko naman, Panginoon Yahweh, hindi po ako magaling na tagapagsalita, bata pa po ako. Subalit ang sabi niya sa akin, huwag mong sabihing bata ka pa. Pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo. Ipahayag mo sa lahat ng aking sasabihin sa iyo. Huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Sa verse 9, pagkatapos, iniunat ni Yahweh ang kanyang kamay, hinipo ang aking mga labi at sinabi, ngayon ay binigay ko na sa iyo ang mga mensaheng dapat mong sabihin. Verse 10, ibinibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihang mangaral sa mga bansa at kaharian upang sila'y bulutin at ibagsak, wasa akin at itapon, itayo at itanim. Yan po, mga kapatid. Ang ama ni Jeremiah ay si Hilkiah. Si Hilkiah ay isang pari na naninirahan sa Anatot sa lupain ng Benjamin. Ang pamilya ay isang relihiyosong pamilya kaya inaasahang susunod si Jeremiah sa yapak ng kanyang ama bilang pari. Subalit siya ay tinawag ng Diyos bilang propeta. At siya po ay pinanganak si Jeremiah sa Anatot na malapit sa Jerusalem. At dito mga kapatid ang mensahe na ipinapangaral ni Jeremiah na inuutos ng ating Panginoong Yahweh ay bigyang babala ang mga tao sa Juda upang sila po ay magsisi at tumigil sa pagsamba sa Diyos-Diyosan dahil sila po ay paparusahan na sila ay papasakop sa Babylonia. Subalit mga kapatid, dahil sa ginawa ni Jeremiah na sila'y pigilan o pangaralan na huwag silang sumamba sa Diyos-Diyosan, subalit naging matigas ang ulo nitong mga Israelita. Sila ay sumamba sa Diyos-Diyosang Baal. Kaya sila po ay pinasako ng Panginoong Yahweh sa Babylonian Empire kay Haring Nebuchadnezzar. Yan po mga kapatid. At doon po sa ating main text ay ipinapakita po doon mga kapatid na wag pong ipagbayabang ang katalinuhan, karunungan, kayamanan. Opo, dahil yan po ay lahat ay galing sa ating Panginoon Diyos. Katalinuhan, karunungan, at itong kayamanan na tinataglay ng bawat isa. Hindi po lahat, mga kapatid, na mayroon po yan. Mayroon pong matalino, subalit wala namang gaanong kayamanan. Mayroon naman pong mayayaman, subalit di naman po lahat ay may taglay na karunungan. Ayan. Hindi po lahat ay pantay-pantay po, mga kapatid. Subalit, dito ang sinasabi doon sa ating mintex ay ipagmalaki po natin. Hindi po ang ating sarili, kundi ang ating Panginoon Diyos ang kanyang pag-ibig. Opo, ang pag-ibig ng Diyos. Yan po ang dapat nating ipagmalaki. Kaya ang tema ng ating pong pag-aaral ay ang pagkilala sa Diyos. At ano po ang mga kaparaanan ng pagkilala natin sa ating Panginoon Diyos? Una, ang pagpupuri sa Diyos. Unang punto. At ang ikalawang punto, pagpapakumbaba sa Diyos. At ang ikatlong punto, ang katangian ng Diyos na dapat nating tularan, mga kapatid. Unang punto, ang pagpupuri sa Diyos o ang pagpupuri. Yan po ay napaka gandang gawain ng isang mananampalataya. Na ang isang mananampalataya ay ugaliin ang pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan po ng pag-awit, panalangin. Ayan po, mga kapatid. At ay yung pamumuhay ng matuwid. At mayroon po tayong mababasa doon sa Kawikaan, chapter 4, verses 18 hanggang 20. Ito po ang sabi ni Haring Solomon. Ngunit ang daan ng matuwid parang bukang liwayway. Tumitindi ang liwanag habang ito'y nagtatagal. Verse 19, ang daan ng masamay pusikit na kadiliman ni hindi niya makita kung saan siya nabubuwal. Sa verse 20, aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti, pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Yan po, mga kapatid. Ang pagpupuri sa Diyos ay hindi lang sa pag-awit, kundi pagsunod, gaya ng pamumuhay ng matuwid. Ano po ang sabi ni Apostol Pablo doon sa Colossians chapter 3, verses 14 to 17? Ito po ang sulat ni Apostol Pablo doon sa iglesia sa Colossians. Dito sa chapter 3, verses 14 to 17. Buklatin po natin ang ating Biblia, mga kapatid. Samahan po ninyo ako sa ating pong pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos. Sa verse 14, ito po ang nakasulat, at higit sa lahat, taglay ninyo ang pagmamahalan. Pagmamahalan, mga kapatid, na siyang nagbubuklod sa lahat ng ganap ng pagkakaisa. Verse 15, paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Sa verse 16, ang salita ni Kristo, hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa na may buong karunungan. Buong puso kay umawit na mga salmo, mga himno at mga awit espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. Sa verse 17, at anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. So dito pinapakita po, mga kapatid, na pagpapakumbaba natin sa Diyos. At narito po ay mas higit ang pagsunod kaysa handog. Opo, sinabi ni Propeta Samuel kay Haring Saul. Sabi niya, mga kapatid, sa Unang Samuel chapter 15 verse 22, sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog, at ang pakikinig ay higit na haing taba ng tupa. Ayan. So ano po ang mas higit po, mga kapatid? Ay yung pagsunod. Hindi po yung hain o handog po, mga kapatid. Kaya nga po, sabi sa Roma chapter 10 verse 17, ano po ang higit, mga kapatid? Yung pakikinig. Na dapat kapag tayo ay nakikinig, ay ano po ang dapat natin gawin? Ipangaral. Basahin po natin sa Roma chapter 10 verse 17. Kahit ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Kung tayo po ay nakikinig, ano po ang dapat natin gawin? Ay sumunod. Ano? Ipangaral. Ipangaral po ang salita ng ating Panginoon Diyos. Ipangaral po ang ating Panginoong Hesukristo. Yan po. Napakaganda po, mga kapatid, na tayong mga mananampalataya ay lagi pong sundin natin ang kalooban ng Diyos na ihayag ang kanyang salita, ipangaral ang kabutihan ng ating Panginoon Diyos, ipangaral ang pagmamahal at pag-ibig ng ating Panginoong Yahweh, mga kapatid. Kaya tayo ay huwag maging palalo o mapagbataas. Opo. Kaya nga po doon sa ating mintik, saya huwag po nating ipagmalaki ang ating katalinuhan, karunungan, at ang kayamanan, mga kapatid. Huwag maging palalo o mapagbataas. Dahil lahat ng mga bagay ay naluluma tulad ng pisikal at kayamanan. Naluluma po lahat. Lahat po ng nandito sa daigdig. Tulad po ng pisikal. Ang pisikal po, itong ating pong katawan, ay naluluma po. Dumarating ang panahon na tayo ay tatanda, ihina yung ating mga tuhod, ihina ang ating mga bisig, ihina ang ating mga mata at ating mga tenga. Kaya wag ho tayong magmataas sa ating Panginoon Diyos. Ano po ang dapat nating gawin kundi sundin natin, alalahanin natin ang Panginoon Diyos habang tayo pa ay malakas pa. At yan po ay ating nababasa sa Mangangaral chapter 12, verse 3. Ito po ang nakasulat, mga kapatid. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawalan ng lakas ang iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Ito ay sa ating pong pisikal na katawan. Nangihina po itong ating katawan. Wala pong nananatiling bata, mga kapatid. At tao tumatanda, humihina hanggang siya po ay mawala dito sa mundong ito. Tulad po ng sabi sa mga awit ni Haring David sa 103

0: O mga kapatid, ay wala po tayong may pagmamalaki. Dahil ang kayamanan ay hindi po yan pagmatagalan. Hindi po yan panghabang buhay. Dahil darating ang panahon, iiwanan mo yan. Kahit na po ipagyabang mo na marami ka ng ari-arian. Subalit, ang sabi ng Panginoon, kung ikaw ay abala sa iyong mga gawain, sa iyong pagpapayaman, eh ano po ang sabi ng Panginoong Hesukristo doon sa napakarami niyang pera, ari-arian, at sabi niya, titibagin niya ang isang lalagyan dahil hindi niya na mailagay doon, kaya itatayo niya isang kamalig na malaki upang doon ilagay ang kanyang kayamanan, mga kapatid. Subalit, anong sabi ng Panginoon? Ikukunin na kita. So, ano pa magagawa mo kapag ang sabi ng Panginoon ay kukunin na kita? Sa araw ding iyon na abalak-abalak ka sa iyong pagpapayaman. Opo, at yan po ay ating bababasa doon sa Lucas chapter 12 verses 15 to 21. At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Pagkatapos isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya nasabi niya sa sarili, anong gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigib ako ang aking mga kabalig at magpapatay ako ng mas malalaki doon at ilalagay ang aking ani at iba pang ari-arian. Sa verse 19, pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpakasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal! Sa gabi rin ito ay babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta abang inilaan mo para sa iyong sarili? At sa verse 21, ganyan ang sasapitin ng sino man nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Wala ho tayo may pagmamalaki, mga kapatid, sa ating pong mga ari-arian. Ang ibig po sabihin ng Panginoong Hesukristo dito ay yung wala kang pag-ibig sa iyong kapwa, na pinagmamalaki mo lang ang iyong kayamanan. Kaya wala ho tayong may pagmamalaki sa ating Panginoon Diyos. Opo, kaya ano sabi ni Haring Solomon doon sa mga ngaral chapter 5 verse 15 na lahat po ay iiwanan din natin, mga kapatid. Iiwanan din na lahat ito. Sabi sa mga ngaral, mga kapatid, chapter 5 verse 15. Ito po ang nakasulat sa banal na kasulatan. Kung papaanong tayo walang dala ng isilang dito sa daigdig, wala rin tayong madadala pagpanaw natin. Wala tayong madadalang anuman sa ating pinagpaguran. Wala po tayong madadala sa ating mga pinagpaguran po. Mga kapatid, kung hindi natin ito gagamitin sa pamamaraan ng Diyos, then mayroon pong pamamaraan ang ating Panginoon Diyos sa ating mga ari-arian, sa ating mga ibinigay ng Diyos na blessings, itong kayamanan na ito. ano po ang gusto ng Diyos na gawin natin? Una, huwag po tayong magmalaki sa Diyos sa ating kayamanan. Gamitin natin ito sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Sa papaano? Sa kanyang iglesia. Magbigay. Dahil yung ibibigay natin sa iglesia ng ating Panginoon Diyos ay gagamitin din sa mga kapatiran. Opo. At ano po ang ating mababasa, mga kapatid? Sa mga unang Kristiyano. Sa mga unang Kristiyano na kanila pong ipinagbili ang kanilang ari-arian at ibinahagi sa mga apostol. At yung pinagbilihan po ay ibinagahagi naman, itinulong sa mga kapatiran po, mga kapatid. Ito po ay ating mababasa doon sa Gawa chapter 3 verse 45 hanggang 47. Umpisan po natin dito matin sa chapter verse 44 ng chapter 2 hanggang 47. Nagsama-sama ang lahat na sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay tinuring na para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilihan ay pinamabahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila nagkakatipon sa templo at nagpipiraso-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay dinadagdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. So dito ay pinapakita yung kanila pong pagtutulungan. Sipin po natin, mga unang Kristiyano, ipinagbili ang kanilang mga ari-arian at ito ay binahagi sa mga kapatid doon. At ano po ang dapat gawin natin, mga kapatid, na tayo ay mag-ipon ng kayamanan sa langit. At dahil doon sa langit na ating iniipon na hindi po yan mananakaw. Hindi po yan masisira. Hindi po yan makakain ng insekto, mga kapatid. Sa langit. Subali dito sa lupa, ang kayamanan ay nananakaw. Kinakain ng insekto at kinakalawang. Ito ay nawawala po, mga kapatid. Dahil pansamantala po ang ibig sabihin niyan. Subalit, yung kayamanan sa langit, na eternal po yung mga kapatid. Panghabang buhay na po yun na ginawa mo sa Diyos. At yun po ay nakatatak ngayon, yung ginawa mo sa ating Panginoon Diyos. Yung pag-iipon mo ng kayamanan, hindi po yan ibig sabihin na literal na kayaman, kundi paggawa ng kabutihan. Sige, sabihin po natin, yung kayamanan na mayroon ka at iyan po ay nagagamit mo sa Panginoon, nagagamit mo sa iyong kapwa, sa iyong pamilya, mga kapatid. Hindi naman po sinasabi na ibibigay mo lahat yung iyong kayamanan sa mga tao, subalit ang iyong pamilya ay mapapabayaan mo. Wala silang kakainin. Hindi po ganoon. Mga kapatid, kayo ko yung mababasa natin doon sa Gawa, sama-sama po sila lahat doon. Kasama ang kanyang pamilya at yung mga kapwa Kristiyano. Sila po ay magkakasama. Dahil sinabi doon, itinuro nilang parang yung kanilang tirahan, yung kanilang ari-arian, para po sa lahat, mga kapatid. Parang sila po ay magkakapatid lahat. Hindi lang po para talagang magkakapatid dahil itinuri nila ang bawat isa ay kanila. Balikan po natin ang sabi doon sa Matthew chapter 6 verse 19 to 20 po. Huwag kayo mag-ipok ng mga kayamanan dito sa lupa, dito yung may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Ayun, yun po ang kulang na nasambit ko. Nananakaw po ang pera, kayamanan. Sa halip mag-ipok kayo ng kayamanan sa langit, do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Opo, dahil spiritual po, mga kapatid. Hindi po mananakaw yung ginagawa mong kabutihan sa ating Panginoon Diyos. Dahil makamit mo man lahat dito sa lupa, makamtan mo lahat, subalit ikaw naman ay mapapahamak. Ano sabi sa Marcos chapter 8, verse 36, mga kapatid. Ito ang nakasaad sa banal na kasulatan ng Mark chapter 8, verse 36. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Diba? Eh, ainin mo yung kayamanan kung ikapapahamak mo naman. Ano po ang dapat natin gawin kundi tayo ay mag-impok ng kayamanan sa langit? Dahil sabi ni Apostol Pablo sa sulat niya kay Timothy sa unang Timoteo chapter 6 verse 7, wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag alis dito. Ano po ang lesson application po nito, mga kapatid? Huwag nating ipagyabang anuman ang ating natanggap sa Diyos at ito'y nakakasira sa pananaw ng kapwa natin tulad ng pagkukumpara. Huwag po natin ipagbayabang. Dahil lamat po ng blessings ay natatanggap po natin sa ating Panginoon Diyos. Huwag po nating ipagbayabang. Itong una, ito physical. Diba? Minsan ang tao kapag siya ay nabiyayaan ng kagapuhan, kagandahan, minsan nagiging sila po ay nanglalait ng kanilang kapwa dahil kinukumpara nila ang kanilang sarili na mas maganda sila at mas sila ay gwapo. Ayaw po ng ating Panginoon Diyos. Ayaw po kinukumpara natin yung ating sarili, mga kapatid, na tayo ay gwapo, katulad po ni artistang ito. Ayan. At yung mga tao na napagmamayabangan natin ay nasisira po, mga kapatid, sa kanilang pananaw. Tulad din po sa mga itong natanggap natin na kayamanan, huwag po nating ipagmayabang ang kayamanan. Mga bahay, ari-arian, dahil iiwanan po naman natin lahat yan. Pansamantala lang po yan lahat, mga kapatid. Ano pong dapat natin gawin? Lagi tayo magpuri at manalangin sa Diyos sa siya ang pinanggagalingan ng lahat. Magpasalamat po tayo. Blessings sa physical, kagandahan ng pangangatawan, kagwapuhan. Magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. At yung kayamanan na binibigay sa atin ng Panginoong Diyos araw-araw, magpasalamat po tayo. Mga kapatid, huwag po tayo magbayabang. Opo. At ikalawang punto po, pagpapakumbaba sa Diyos. Paano ang paraan ng pagpapakumbaba sa Diyos? Ang pagpapasakop sa dakila niyang kapangyarihan. Magpasakop po tayo, mga kapatid. Yun po ay isang paraan ng pagpapakumbaba sa pagsunod. Anuman ang kagustuhan ng Diyos, tayo po ay sumunod sa dakila niyang kapangyarihan. Ano po ang isang napaka dapat gawin ng pagpapakumbaba? Yung pagbibigay galang sa ating Panginoon Diyos. Pagkilala sa Kanya. bilang makapangyarihan na Diyos. Hindi, wala na pong ibang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bakit po nasasambit na ang Diyos ang pinakapangyarihan sa lahat na Panginoong Yahweh? Dahil sa panahon po natin ay marami pong ibang pamamaraan ng pagkilala nila sa Diyos. May sinasamba silang hindi tunay na Diyos. Tulad po ng pagsamba sa mga hayop. Marami po yan, mga kapatid, sa iba't lahi. Mayroon din pong sumasamba sa kapareho niyang tao. Bakit mo sasambahin yung kapwa mo tao? Ninilikha ng Diyos yan, mga kapatid. Eh bakit kakikilala na ibang Diyos? Isamantalang malinaw sa banal na kasulatan dito pinahayag na sino ang dapat nating kilalaning Diyos, ang lumikha po sa atin lahat na narito natin pong tinatamasa. Bakit po tayong tatangkilik tayo sa ibang Diyos na hindi naman tunay na Diyos, mga kapatid? Sa ibang pananampalataya ay marami po silang Diyos. Subalit, ang tinuturo sa banal na kasulatan ay may tatlong persona ang ating Panginoon Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Hindi po sinabi sa banal na kasulatan na mga apostol ay Diyos, ni ang anghel ay Diyos. Hindi po. Kung ang anghel ay isang mensahero ng ating Panginoong Yahweh, ay hindi po pwede na luhuran. Hindi po dapat kilalanin o sambahin bilang Diyos mo. Kaya ano po ang sabi sa Revelation o Pahayag chapter 22, verse 8 hanggang 9. Akong si Juan ang nakarinig at nakakita sa lahat ng ito. Matapos ko marinig at makita ang lahat, ako'y nagpatira pa sa paan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga ito upang siya sambahin. Sa verse 9, ngunit sinabi niya, huwag mong gawin iyan. Ako may aliping tulad mo at tulad din ng mga iyong kapatid na propeta at ng lahat na sumusunod sa mga salita sa aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo. Malinaw po, mga kapatid, na ang anghel ay tinuturo niyang sambahin ay ang Diyos. Isa panahon po natin, mga kapatid, iba-iba ang kanilang sinasamba na. Maling aral po yun. Maling doktrina po yun, mga kapatid. Kaya, ano ang dapat nating gawin? Ay kilalanin po natin. Magpakumbaba po tayo sa ating Panginoon Diyos. Kaya ano po ang sabi ni Haring David sa mga awit chapter 95 verse 6 to 7, tayo na't lumapit sa kanya at sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap ni Yahweh na siyang sa ating may lalang. Siya ang ating Diyos at tayo ang bayan sa kanyang pastulan, mga tupang kanyang inaalagaan. Yan po ang dapat nating gawin, mga kapatid. Igalang po natin ang ating Panginoon Diyos. At ano pa? Pagpapakumbaba at paghahayag sa Diyos. Napakahalaga po na nagpapakumbaba tayo, na pag-aralan natin ang ating Panginoon Diyos sa pamagitan po sa banal na kasulatan, sa pagtuturo ng mga mangangaral. Ano po ang dapat ng gawin na nakadinig ng aral na ito? Kaya sabi sa Unang Kronika chapter 16 verses 23 to 24, umawit ka kay Yahweh buong sanlibutan, ipahayag araw-araw, bigay niyang kaligtasan, ipahayag sa mga bansa ang kanyang kaluwalhatian, sabihin sa mga tao, gawa niyang kapangyarihan, paghahayag na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, mga kapatid. Ano yun? Ba? Ihayag ang kaligtasan, pahayag, araw-araw. Ang ano ang kaligtasan, mga kapatid? Yung pag-ibig ng Panginoong Ama sa ating lahat. Sa John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kahit ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Yan po ay magpakumbaba po tayo, tanggapin ang aral na yan. Nakilalanin natin ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang tagapagligtas po natin. Wala na pong iba. Dahil sabi sa Gawa chapter 4 verse 12, mga kapatid, wala na pong iba na ibinigay ng Diyos para sa ating kaligtasan. Sa Gawa chapter 4 verse 12, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas sa pamagitan po ng pagkamatay, paglibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Death, burial, and resurrection. Yan po ang naging pag-asa po natin, mga kapatid. Dahil kung hindi po napako ang ating Panginoong Jesucristo, siya ay namatay at inilibing at muling nabuhay, mga kapatid, dahil wala po tayong kaligtasan. Yan po ay pagmamahal ng Diyos na ibinigay niyang handog para sa ating mga kasalanan. Dahil ang kasalanan, yan po ay kamatayan. Yan po ay dulot niyan ay kaparusahan po, mga kapatid. Sabi po sa Roma chapter 6 verse 23, sa pagkamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kalob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo na ating Panginoon. So dito pinapakita sa banal na kasulatan na si Kristo na ating Panginoon. Kaya napakalungkot po sa panahon natin ay marami po ang nagtatakwil sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi siya anak ng Diyos. E malinaw po, mga kapatid, na sa Bible, inahayag na si Jesucristo ay anak ng Diyos. At yan po ay nababasa natin sa Mateo chapter 16. Yan. Malinaw po na hinayag kay Apostol Pedro yung katotohanan po, mga kapatid. Dahil ano po ang sabi sa sulat ni Mateo chapter 16 verse 15. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? 16. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sa verse 17, dagdag po, sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inahayag sa iyo ng sino mang tao kundi ang aking Ama na nasa langit. Dahil tinanong sila ni Jesucristo kung sino siya. Dahil ano ang sabi ng mga tao patungkol sa akin, sabi ni Jesucristo. Kaya kung akit po tayo dito sa verse 13 hanggang verse 14 po mga kapatid, nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias at may nagsasabi rin po na kayo si Jeremias o Jeremiah o isa sa mga propeta. Yan. Kaya tinanong ulit sa Jesus, ngunit sino para sa inyo? Sino ako? Yan po. At doon sa 16, sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Malinaw po mga kapatid, sa talatang ito, ng ating Panginoon Jesucristo ay anak ng Diyos. At nung siya po ay binautismo ni John the Baptist, ano po ang sabi ng ama kay John, mga kapatid? Nung nabautismuhan ang ating Panginoon Jesucristo, ayaw po sanang bautismuhan ni John. Subalit, ano ang sabi ng Panginoon Jesucristo? Hayaan mo kung anong kalooban ng Diyos, kalooban ng kanyang ama. Yun po ang nasunod po mga kapatid, yung kalooban ng ama. Kaya hayaan mo na siya ay bautismuhan. At sabi dito mga kapatid sa Matthew chapter 3 verse 16 to 17, nang mabautismo si Jesus, kagad siyang umaho sa tubig, nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na buhabang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. Sa verse 17, at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Yan po mga kapatid, malinaw po sa banal na kasulatan na si Jesucristo ay sinabi ng ama na siya ay anak niya, mga kapatid. E sa panahon po natin ay hindi po na tinatanggap. At gayon din doon sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, yung iba po tulad po ng mga Pariseo, hindi lahat po ng Pariseo ay hindi po tinanggap ang ating Panginoon. May mga tumanggap po ng mga Pariseo sa ating Panginoon Jesucristo. Tulad po ni Nicodemus. May mga sumampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. At subalit marami din mga kapatid ang hindi tinanggap ang ating Panginoon. Yung panahon ng ating Panginoon, Jesucristo. Siya ay nabubuhay. Siya ay napako sa krus. At sa panahon natin, mga kapatid, ay may mga malaking grupo na hindi siya kinikilalang anak ng Diyos. Kaya, paano po tayo makakapunta sa Ama kung hindi po natin tatanggapin si Jesucristo dahil siya ang magdadala sa atin, mga kapatid? Sabi ng ating Panginoon Jesucristo doon sa 1 chapter 14 verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yan po. Paano tayo makakapunta kung hindi natin tatanggapin ang ating Panginoon Jesucristo ng tagapagligtas? Kaya ano po ang dapat natin gawin mga kapatid? Tayo magpakumbaba, magpasakop sa ating Panginoon Diyos. Ano bang ibig ng Panginoon Diyos mga kapatid? Pagsisisi, tumalikod sa kasalanan, at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo upang tayo patawarin at pagkaluban ng banal na Espiritu Santo. Gawa chapter 2 verse 38, mga kapatid. Yan po ang pinakamahalaga ay sumunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Saan po? Dito sa Church of Christ. Sa iba't ibang dako na lugar, mga kapatid, sa Pilipinas. Kanat po ng bayan. Layan po ang Church of Christ. Welcome po kayong lahat, mga kapatid, sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos. Ibahagi ang Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo, kaligtasan. Ano po ang dapat nating gawin, mga kapatid? Iisa lang po ang buhay natin. Kaya gamitin po natin itong buhay na ito. Tayo magpakumbaba, humarap sa ating Panginoon Diyos. Tanggapin ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Dito sa Burgos Street, Dagupan City, sa Pangasinan. Welcome po kayo dito, mga kapatid, Church of Christ. Anong lesson application po natin? Ang tunay ng pagpapakumbaba ay ang pagpapasako sa Diyos at dakila niyang kapangyarihan. Pagsunod po, mga kapatid. Anong application po natin? Apply po natin ngayon. Alam na natin ang plano ng Diyos sa tayo, iniibig niya. Kaya hinandog niya si Jesucristo. Ipahayag natin ito sa lahat. Sa paaralan, sa tahanan, at sa trabaho. Opo, sa tahanan, sa pamilya natin, sa paaralan, saan? Ating mga kamag-aaralan. Opo. Kung halimbawa, isa kang teacher, turuan mo mga estudyante mo. Pangaral mo ang Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Gayun din sa trabaho, pangaral mo ang Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Lalong-lalo na sa iyong pamilya, mga kapatid. Opo. At ikalong punto, ang katangian ng Diyos na dapat nating tularan. Dahil ang Diyos na tumawag sa atin ay banal, mga kapatid. Tayo ay magpakabanal. Tinanggap natin ang ating Panginoon Jesucristo, tayo ay nagpakumbaba. Ano ang dapat natin gawin, mga kapatid? Magpakabanal tayo. Anong isang halimbawa ng pagpapakabanal? Yung pong gumawa ng mabuti, mga kapatid. Tumulong sa ating pamilya, sa ating kapwa. Ano po ang sabi ng banal na kasulatan sa 1 Pedro chapter 1 verses 15 to 16? Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayo magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal, sabi ng Panginoon. Habang nabubuhay po tayo, mga kapatid, ano sabi sa Roma chapter 12 verse 21? Huwag kayo magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ang mabuti, ang masama. Pagpapatawad. Ayan, napakahalaga po ang pagpapatawad. Pagmamahal sa kapwa, mga kapatid. Dahil yan po ay nabubuhay na tayo ng may kabanalan. Lalong-lalo na po ang pagdalo sa pagtitipon upang lalo po nating mapag-aralan, matutunan ang salita ng ating Panginoon Diyos. Ipinag-uutos po yan na tayo ay dumalo sa araw ng pagtitipon sa Hebrews chapter 10 verse 25. Huwag nating kaniligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita natin malapit ang araw ng Panginoon. Opo, pagdalo, pagsamba po mga kapatid, ialay natin yung ating sarili bilang mabangong handog. Sabi po ni Apostol Pablo, sa Roma chapter 12, verse 1 hanggang 2 po, mga kapatid. Ito po yung ating mababasa na bilang handog na napakahalaga ay ang ating sarili. Opo, Buklatin po natin ang ating Biblia sa Roma chapter 12 verse 1 and 2. Ayan. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. At sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, ganap na kalooban ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Piliin ang matuwid. Ayan. Huwag dadaan sa landas ng masama. Ang sabi po sa Kawikaan, chapter 4, verse 14 to 15, ang daan ng kasamaan ay huwag mong lalakaran. At ang buhay ng masama, huwag mo ngang tutularan. Kasama iwasan mo, niwag lalapitan, bagkus nga ay talikuran mo. Tuntunin ang tamang daan. Ano po ang lesson application po natin mga kapatid? Ang katangian ng Diyos dapat nakikita sa ating pamumuhay bilang Kristiyano po mga kapatid. Ano po ang dapat gawin na nakikita po sa ating pamumuhay? Sabi po sa Mateo mga kapatid, bilang mga Kristiyano ay tayo ang ilaw. Opo, sa sanlibutan ito. Sabi sa Mateo chapter 5 verses 14 to 16. Ito po ang ating mababasa mga kapatid. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang tao nagsisindi ng ilaw pagkatapos inilalagay sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay sa talagang patungan upang matanglawan ng lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ay yung mabubuting gawa at papurihan ninyong Ama na sa langit. Yung pamumuhay bilang Kristiyano po mga kapatid. Dapat makita sa atin. Pangangaral ng kanyang salita, pamumuhay ng matuwid, paglayo sa kasamaan, pangangaral ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag po nating itago, kundi ito ay paliwanagin natin, ipangaral natin, at isa buhay, mga kapatid. Itong aplikasyon, sa buhay natin ang ating natutunan sa pag-aaral ng kanyang salita, mamuhay tayo ng kalugod-lugod sa kanya. Balikan po natin, recap po sa ating main text sa Jeremiah chapter 9 verses 23 to 24. Ang sabi ni Yahweh, huwag ipagbayabang na matatalino ang kanyang karunungan o nang malakas ang lakas ng kanyang taglay, ni nang mayaman ang kanyang kayamanan. Kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang pagkilala at pagkaunawa sa akin, sapagkat ang aking pag-ibig hindi nagbabago, makatarungan, matuwid ang mga ginagawa ko. Ito ang mga bagay na nais ko. Ako si Yahweh ang nagsasabi nito. Conclusion mga kapatid sa Jeremiah chapter 9 verses 23-24. Ang pagtatakwil sa pagmamataas sa karunungan, lakas o kayamanan, tahalit, ang tunay pagmalaki ay ang pagkilala at pagunawa kay Yahweh, ating Panginoon Diyos, na nagpapakita ng tapat na pag-ibig, katarungan, katuwiran sa lupa dahil ito ang kinalulugtan niya. Ang pag-ibig ng Diyos na pinakilala sa atin ang kaligtasan ng ating Panginoon Jesucristo, mga kapatid. Yan po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Na gusto niya tayong lahat ay maligtas dahil sa kasalanan ito. na tayo ay maparusahan. Subalit, sa pag-ibig ng Diyos ay binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ang bawat sumasampalataya at mabautismo ay maliligtas. Ano po ang sabi sa Marcos chapter 15 verse 16 verse 15 to 16, mga kapatid. Humayo kayo ipangaral ang magandang balita sa lahat mga tao. Ang bawat sumasampalataya at mabautismo ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Yan po, mga kapatid. Ang tunay na kayamanan ay ito, kilalanin ang Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Tanong, sino ang dapat mong ipagmalaki? Ang sarili mo o ang Diyos? Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig dito sa Ignite Radio at sa programang aking pinamagatang The 11th Hour. God bless po sa inyong lahat.
1: Okay, salamat po kapatid Ricky sa napakagandang aral na binahagi mo. No? Binahagi nitong oras na ito. No? Ate pong subaybayan palaging itong programa ng ating kapatid Brother Ricky tuwing Martes alas 7 po ng gabi, no? Sa Pilipinas. At igagala ko po na mayroon tayong ganyang programa na nakapagbigay sa atin ng inspirasyon, no? Upang kaganoy tayo'y bumalik sa ating Panginoong Hesukristo. Napagandang mga salita na nagbibigay sa atin ng kagalakan na sumunod sa ating Panginoon Hesukristo. No? So, thank you. Salamat, bro. Thank you, Brother Ricky. At magandang gabi sa inyong lahat. So, susunod po, mga kaibigan, huwag po kayong alis dahil we will have the latest live class. Yes, Igniters. We have the latest live class, so this will be in English, no? So I encourage to all ladies here to listen the latest live class from our good friend Sister Norma, no? And Sister Norma is so exciting, is so encouraging, no? When she delivered last week the message about the Word of God, no? The importance of the Word of God, and also she also delivered about the topic, what is the church? So that's why Igniters, stay tuned, be connected to God's Word here on Ignite Radio. So, okay. So, one quick commercial from Sister Maggie.
2: Hi, siya si Maggie Bautista sa Kiyakya Membro at Surrey Church of Christ. Iimbitan mi kayo yung Ladya at Kapilya ang may address mi 15042 92nd Avenue, Surrey, BC. Sa marakupi lugar para ikasalba tayon amin.
3: From the more than 7,000 beautiful islands, you're listening to Sound Gospel Programming from Ignite Philippines, right here on Ignite Radio.
1: All Alright, Igniters, so this is your brother Lizar is reporting live here from our Ignite Remote Studio in Cebu City, Philippines. And welcome, Igniters, to the latest live class with our good friend Sister Norma from Novaliches, Quezon City, from City Central Church of Christ. So it's so exciting, Igniters, especially to those ladies listening here on Ignite Radio. So now, Igniters, the voice of our good friend, Sister Norma Igniters from Novaliches, Quezon City. Sister Norma?
4: Good afternoon, my friends. Once again, welcome to our ladies' Bible class on air. I am Norma Jean Balicanta Bautista, member of the Central City Church of Christ in Quezon City, Philippines. Today, we will study about sin and its consequences. Objective of our lesson is number one, to know what sin is, the kinds of sin, the conditions wherein men can sin. Number two, to know why and how paradise was lost that day. Number three, to know the consequences of sin. And the last, to understand and appreciate what men must do to avoid sin. First, we go to the definition of sin. What is sin? According to 1 John 3:4, whatever commits sin, whoever commits sin, also commits lawlessness, and sin is lawlessness. 1 John 5:15, 17, all unrighteousness is sin. And Romans 14, 23, whatever is not found from faith is sin. And doing things contrary to God's word, such as those not done in Jesus' name. So everything must be done in Jesus' name. If it's not done in His name, that is therefore sin. Contrary to what the Bible, what God's word says. All must be done in Jesus' name. Letter A, the kinds of sin. First, sin of commission. Any transgression or trespass of the law or commandments, these are commission of what is forbidden or commission of any unrighteousness. So any commission or trespass of the commandments would be therefore unrighteousness, and so that is sin. 1 John 3:4. 2 John 9, whoever transgresses and does not abide in the doctrine of Christ does not have God. So therefore, this person is committing a sin. He transgresses and does not abide in the doctrine of Christ. Does not have God, so he commits a sin. Also, so we have sin of commission, that is transgression, and this time, sin of omission. Any failure to do or obey the commandments or teachings or will of God. This includes you fall short, you miss the mark. And Romans 3:23, we read, all have sinned. How? They fall short of the glory of God. Therefore, they have fallen short. They have failed to obey the commandments of God. Also, James 4:17. He who knows to do good, but does not do it, to him it is sin. Like what men would say, oh, why am I being punished? I didn't do anything. That is just it. You did not do anything when you were, it was your duty to do something. So you, therefore, committed a sin of omission. You should have done it, but you didn't. Like for example, you're supposed to worship the Lord God every Sunday, but you did not go. You did not, maybe you say, I forgot, How can you forget? It's such an important appointment of every Christian. So how can you forget? So that's a sin of omission. And what else? The conditions wherein a man can sin. So we know the kinds of sin. So now the conditions wherein a man can sin. First, ignorance of God's word will cause man to sin, leading to his destruction. Hosea 4, 6. Ignorance of the word of God will bring man to his destruction. Many do not know that God's commandments are clearly written in the Bible in different forms. The first form, these are direct commands of God. For example, God said. So we read this, God said, or Jesus said, or it is written. So it is written, it was inspired by the Holy Spirit, so therefore these are direct commands of God. It is written. For example, Jesus directly commanded the apostles regarding the Great Commission. We read this in Mark 16:15. Then what do we read? And he said to them, Jesus said to them, so direct command, go into the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized shall be saved. He who does not believe shall be condemned. Also, we read this in, we read God's direct command of Jesus to his apostles. He said, Matthew 28:19-20, he said, make disciples of every nation, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always till the end of time. So make disciples of every nation. What does it mean? That means teach them. Teach them the Word of God, the Gospel of Christ, and baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always till the end of time. What's wonderful here is the great promise that God is always be with us. Our Lord Jesus Christ will always be with us to the end of time. It was the direct command of our Lord Jesus Christ. You cannot miss that. It was a direct command. Now, another form would be the apostolic examples, their teachings and their commands. Their examples, teachings, and commands are commandments of God. We read this in 1 Corinthians 14:37. If you may open your Bibles, read this for yourselves from your Bible. If anyone thinks himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things which I write to you are commandments of the Lord. So these are the apostles. They are already dead. They are not with us anymore. But their commandments, the written commandments, are in the Bible. So they are still good as when they were alive. Example, like giving as an act of worship every Sunday. The Apostle Paul commanded the churches in Galatia. He said, on the first day of the week, set aside something, storing up for yourselves as you may prosper. So this is a direct command of the Apostle. 1 Corinthians 16:1-2. Okay, also, aside from the apostolic examples or commands, we also have principles derived by necessary inference from God's word. Example, singing as an act of worship. Okay, let us read Colossians 3:16. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns, spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Now we are commanded to sing and make melody in our heart, teaching and admonishing one another in songs, hymns. This command is exclusive by necessary inference. It allows only the use of human chords, the vocal chords, the chords of the heart. He did not have to say, no mechanical instruments. That is enough. He said, sing with grace in your heart. Make melody from the heart. Okay, so when you sing, you use only, exclusively, the vocal cords and the heart. So that means no instruments. That's why I did not have to write a commandment. No instruments, no mechanical instruments. Because it's already implied there that we are to sing, to use only the human cords, okay? And of course, our heart. And also, why do we not have solos, chorus? Because it's also there. Let's go back to Colossians 3:16. It says, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. And here, listen, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, and singing with grace in your heart to the Lord. Okay, so we have explained singing with your heart. Okay, so no mechanical instruments, just singing your voice from the heart. Now, what else? Also, it does not therefore allow solos, because he said, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your heart. So, when we are singing, we admonish one another. Teaching and admonishing one another in some sense. While we sing, that is why only community singing is allowed. No mechanical instruments, no solos, no choral groups, no duet. Only, therefore, we allow only a cappella singing, and therefore only the community singing. Okay. As in the building of the ark, God commanded Noah to use gopher wood. God did not have to name all other kinds of wood. It was enough for Noah to know that what kind of wood God wanted him to use, the gopher wood. So also this is so with singing in Church of Christ. If anyone speaks, let him speak as the oracle of God. So 1 Peter 4:11. God has spoken. And so we must abide by what he has spoken through the apostles who wrote the Colossians 3:16. Okay. So repeat, only a cappella, no instruments, and only community singing, no solos, no duet, no choral groups. Okay. Commandments, okay, which are necessary for expedience to carry out God's commandments. So we have this has to be done. For example, the posting of the schedule of worship services for all to know and abide by, so that all things are to be done decently and in order. 1 Corinthians 14:40. Surely, ignorance of God's commandments is never an excuse when a man sins against God. He cannot say, I did not know the time, I did not know it was supposed to be. It's posted there in front of the church building or the church worship hall. Therefore, you have no excuse. You know that the first thing we have to do is singing, and then we have the Bible study, Sunday Bible study, then the worship services, and so forth. So there is no excuse. Not knowing this, therefore, will be commission or omission on the part of the one who commits the sin. Next, number two, another condition whereby a man can sin. When man has already reached the age of accountability. So if you have not yet reached the age of accountability, then you do not sin. He is already answerable to God for all his thoughts, words, or deeds by omission or commission. when he has not yet reached the age of accountability. But when he has reached that age, then he is already answerable, he is therefore accountable.

Tasa kaya kya membro at Surrey Surprise, iimbitan mi kayo yung ladya at kapilya ang may address mi 15042 92nd Avenue, Surrey, BC. Sa imaragup yung lugar para ikasalba tayon amin. Lugar para ikasalba tayon amin.